ya xtagan zam chigi le ka ka ga zyen ta ma pa ma ga ya am so si ge mo o chi te xtang sa bler jam chu ko ri ga ri da so te lan ko ra wi xir nya ga chi te lin dab shog ji le nda sa ga chi ge mel yang athwa kan chen chor jel ge chi te

리티 드포통가야 알라쩌간다 지가니 디르고니는 빈라 호귀에 지기티 흐지가 나르미 허르와담자 지그스마야

Yang sorwang arin depso tigi

0: yang a zha xi ri dong ge ha yin qi le ri bu le ya da xiu na ri ng lua ang mi pa ji ya yang a qi da ri ri ge ngo jie ne ri bu ya da yan yang ri ren qian ne zhu bu ji ne ya yang xir ngalari gyan chong matari so ya yang nori ri si chag khwa mel chigam bala ya dan zam lang ari chi wi jar tin chig yana ya yang khwa tal ri sam chi pe phi chig yana ya yang a zhiv qi neng ri jia ji su xi wa ji ye na ya yang a sa o ri man ba a chu ji ri so la ya yang a ngan ru ri de ngal chu ji ri chu ba ya yang a ji ge te neng ri char che ti be ji ge she la ya yang a lo si ri le qui htem jil la ji yo la ya yang a ma na ma ri de gi in so r ji sho go gal tham chi ko htem ji ko gal si ta ya ram bu ni gal kar chi r kin chu pa bu yi ndi kam de yang si ge nyam sa ri gal yi wo mo zga shi kwa ta go zon dang zi qalai hrtsigjina zimchak norata khombu chotong nyar tsgeni qalai yawamoti khwatil tamchela ti ta tis hninkra dertsag segin chopai jo khelang de khombu chotong ga qalai yawamonda ngarang chim ga nyarna athwa sami nanteng ga goga qallay yawa mo ti taron khombo chotong a xio yin ni laga sordub jagnar ra chotong ta wo nyan kha ma ni na nda yin chig man chig alang ji kesar jawo ya ra shi ni nge ka nama lin thab ye go ga sam do di qallay mo go ngun shi ga chori qallay mo ta shka chig ni la tig zhi zga gammar cha zga arum cha zo na shi yo zga qallay ga rum cha yo na zga ngu ordin chanzi kishchani. Ngu oriri ghi khananga khichi ghalugman chikinchiki di khombo chotong jau khichi ghi irjia songzik. Irjia do nukhkaamdi alamogu chotong ghi lukka shtikjian zha surdub tangachi yu arkiini shara chayi songnar. Allaga wamoonda ghalankar tolaan chichi zhigwa yonjina shinchil chinzi tamchi kan soa tisa jornora sordub talaga yongdo jina nzimu shchankam riri yina sinur chindu pa yongna zgin zgira awul gongwa chintanga sunam zge zi chongsong nuk topka qalamu tashira khorsong zg tani qalangar jilun tamchipo gochag khonjong rongmo ta chibli jangay tamchipu chibga langay taga zge zga maashay zg ndi kamder jawu sanchen rambu chiga qalangar gumchen nyangu jawu qalombu hniri chala shuk zhe songa gumchen jawu khter jalonga shu songz teni gumchen nyangu jata shuk soso hewe ngamma yini hamchong khulun tamchipu kochak kharchi shukna ado akra onwa ar gudik zamzi yonu ta lugndab se jagtang hamchong kara ga khsan ra khserchim yang yang zali sarim ba khsim ki no oq san ji war ka jar wi nang ge khserchi ka chi zam lang di khter tsa wa hangu ga wen bi nang a shiri kang ai chamang ge jam ba zu shira khter a jawi khter shong a ju dang zi ndr gab di chir chong wer na khon lon cho yang ko chok lhop shu ga song yin. Kapan zhong nan zhig yu no ti lok zara song yin. Sakshil la sa kwa gzig yin. Saran ba ar gh ki nu nang ga. Ar gab di ga nyat chak tong sam ga yik chul zi zi zi khter ka lang yin. Shira khter n cawa arambu chi ga nor zi khter a di tang zi. Yang ga yang zhong khun yu chow ko chok nif shu ga song yin. Chakmar ga nam la tikin zi maro. Adripik chong chong zi yo no ti ar goza ra song yin. Khsang ra mochun za ni qayang chong chakpik tehewe. Arambu chi nar nga li chapi ndongmo. Nang na mtik kando na zi khter ka lang yin. Shira khter kan cawa qanam chak harwa zi khter a di tang zi. Khter shong par kanto zambu zi jo ju tang zi. Khombo chotong khunlun cho ko chak xiang shi kwa song yin. Khsang tang khsir chim la su kwa yang yin za ni. Chakkar ti ndan zir ka. Khsan chir zari ardu chu zi jo ta lan gha nyi jab di. Chig zga lhakang ga argu nar zi hang yin. Ti nang ga khsir ka wari nang chila. Arambu chi gha zi ga gandu na zi khter ka lang yin. Shira khter nsa wa. Ma na ho ki chingur shi khwe ni. Argu mchini nyingu zi wo tar jayu kum da na shira ton tang zi. Khter tam chi po jawu san ching ga shi gha mbu di. Nyirda ni ga yang rang sir shira tang tang yin. Tene khunlun tam chi po nkar kar mu hnyin zong ga na shira heb tang nir.
1: Seiden chi san khun chok po nam ba. Tang de ya lang zhong zam ngar jen shik ji pe le cin shtong cim da ne chok. Le cin di zom zhig ba shtan zhin cu tang. Zom zhin gan kar ba cay rung zha khi. Shtak lwa shtan zhin cu. Shtachiu shtak lwa agang chak cay rung tang. Sonu ma rin chin ni yin. 최치님 버 과진치 다디모

0: kina lhagpar ta chu ta lo zong chonjina rang shang gyin kap samba ga mo ga arkang tang dan la skon de she kun do mo nang san de la ti chen ga chu ta sa cha wa arkam dr na ta she go pe kun ni de na long khu la skon da ha chang mang ni mo chong da ha chang mang ni do mo ga arkam da ri te chen ga pan dar ka ni par dan dam de ka de chen da so zong da tang yi dan dam de ka dim da sam ba sap song chan tang ga long khu gor jung da da ha chang ga ka chi ge
1: Dinjik jirsa inari.

레이저링게 산칸하게 되나 도마르신데나 랑싱게 남지근이 체크톤다니 랑싱게 녀름게 람근이 쓴데 나지진도 간도 리셰줄레 티라 도마르신데 야듬 쪽가게 베진이 타시와 그녀름다가 마톤이 피아니 살롱거 와르금데지 되오나 너그 답 초크르게 찾다사 케오소 와르금데 피아니 살롱니 피앙가 카압숑다게 불고 쪽가 모다 그녀급 고듬다 시식 소누셰게 그 잠바게 불고르가 인다라 카르통도 시오케 Tani Matoni Pianga Warkumdaga Shinshina Dewa Sekuno Yundana Yung Piani Matong Kapsung Dasarin Daga Yung Jari Chukhtung Dinyasim Chitamba Kandi Mib Dinyar Ngapchen Hanu Warkumdana Yung Dolam Tung Nyer Chikalamini Ga Gugdunda Shishik Sunu Sheke Ugalmar Changshchenga Lakanamini Longkana Yogan Jikamik Tani Matoni Pianga Warkumdaga Yung Khangag Dewa Sekuno Dain Sonyi Na Yung Da Matoni Pianga Kapsung Dasarin Sekun Daga Yung Dolam Tung Nyer Chikalamini Ga Gugdunda Shishik Sunu Sheke Ugunda Jari Chukhtung Dinyarik Jari Yaksum Kandi Mib Nibjan Hanu Warkumdara Ugana mar chang chang la kan mani long kan jo ngi kemek tani yalam tika ge pejin ta si war kan yalam da ge sanon yer tong kur tong arge mong war kan de ji tiung na rig mon ni ta manong ga kap sing da ge chali chi ge tong jab jang ap chang ap sum kan mi tig ja ra chali chi ge tong jab jang ap chang ap ja kan mi nib jan han war kan da na nyer chi klam tong lo ka yi shi ku dolum da kudum da si si sunup she ge ok lo ka yun shi ku dolum tong ga lim da jin da ra khar tong da si ok Tani irgimoni tamarunga kaapshigunda ge yung irgimonga tada saki osu warkimdana balgu tong tang tika dani ge nirka wukgadimda shishik sunup sheki uka jambagin balgurga jindara khartong da shiwke. Tani irgimoni tamarunga kaapshigunda ge yung chari chikitong jabjabja cha cha tika kandi mi samjara chari chikitong jabjabja cha cha abdin kandi mi samjara hanu warkimdin soni na yung daga mnirchikalamda wukgadimda shishik sunup sheki uka dalim tanga dolim tanga gualimda jindara khartong da shiwke. Tani tanda yergimoni tamanunga kaapshungdaga yung sananga tada saka usu warkimda na yung tandaga gomba sunda na yung balguga niyawamuda nirgab gugadimda shishik sunup shega uka jambagin balguriga yindara khartongda shi uke. Tani yalam tikaga tanda pejini thasi warkin yalamdi lakanin yergimoni chapchara gongkhuna chichin sambatang caka cakaani na gormora sarangni tahtunga warkulas ko lamdamda ikigim nyalamda jindara khartongda shi wani lamna gannatun jengmik. Tani yalam tikitik chikichik tangna wanchung warkimda katoni tahtunga warkimda shi tiyo na yung daga khaarangag dechari ganyon warkimda katoni tahtunga kaapshungda ging chali nyibjara ngabcha ngabcha kanemi nyibjara ngabcha tamarhanu warkimda na yung gualimda gugdimda shishik sunup shek yoke dolamtang nyashik lamda jindara khartongda shi yoke. Tani daga ngachari nyibjara ngabcha ngar nga kanemi tigjan hanu katoni tahtunga kaapshungda ging gualimda gugdimda shishik sunup shek yoke dolamtang nyashik lamda jindara khartongda shi yoke nda khaarangag dechari ximunu warkimda yin se koke. Tandi warkimda na tarung zora yung baga tapan zinda muga pkhiram zog ta pkhiram da chari yivzio nu warkimda chali yar nga nu warkimda na yung dolam tang nyerchik namniga gugdumda shishik sondub shi yivgalmur changshchang lakanamni longkarn yogan jikimik. Tichinga katoni tatunga warkibga lamtam nyerlamdi lakanin soninanda muga lamtam rikurzinda rangchik shik su shikundamu nangchandu nuk jenga shungdana yamarin yonkanga panda zio na yung di shungdani zavzora tangtulay ju yung hachanga chiga. Tani yalam tiktik chikichik tangda wanchung warkimdaga pimdukhani mayyanga warkimda jitiyung na yung mayyoni ya pimdukhaga kaapshungda saga yung jing namga pkhilamda chalibjala nikhtsanga khani mi jibjala nikhtsabji chalibjala nikhtsabji khani mi nyibjala nuga warkimda na yung gualimda gugdimda shishik sunup shekiyo ni dolimda jindara khartongda shi okey.

0: Kormun orkala lontingi shugbi sangir.
1: Nyankanamba chesu demu. Tereng na shirsiga ni tong ni chiglu da chigbi chi chi ni dang gyarsiga da jibi chi nirdin. Ursiga da jibi chi nirdin yalla zaba sangri. Shuni thangdi shugbi sangir lenchan la sambar gapsa shi. Chechib shuji Xi Jinping ge tandun. Jakob topdang dangi na thomar shingli topdang dangi ba tang shingli topdang dan na dazul Jakob topdang dan shingli Jakob topdin me na tangrup jen je Jakob topdin shou me shingli tang shingli tangrup jen me na che chog rang lig je tangrup jen na cha chong wa shig men longi chan gu chong a bang gu chig bi lor rangjil ji shingli je shog di thon chil ni ba tang bi chil phan ji che re tong je ti zor gu ka shug sa si ni Shing li tang rup jen jie gomar tup jen juk sa tang. Meng her jen un jen jirig tuan ke la so wu ra zichun chen bi bai jen bi ayar sim tuan ke la bi zi towa tang pan ji che wi jir duk sarwa ngun. Ayar jung di si yin keng jia che wi sa shing di ayar sim jie tuan ke la gorim dan bi ngang bai jen yul. Shing li bu yi go tong sar hi li ngun ba tar na jen un jie zhu nga de ci la jia chi den zi li gil. War nang tang gam sa tun jir zheng rig ni zul. Mundub tang dodum shimu, jangduk panto su, shengli tangrub jenji sonim dobi namba yankang jachewi saji chenburu chabzinyo. Shengli jakub dobdun zikchen shibbi sawi langsha na, shengli tangrub jen nguanjir shajitayin. Nihtung chisim lor shichib shuji Xi Jinping gi, rengjil tangrub jen tenjirwi zikchen tang, Zhonghua marik jartar labu che nguanjir shibbi, tabji je tocan ni, shengli je sawi talim na, Tengrib jen te jirje de yin la, sheng li jie shuk di tuan chil ni ba san ma chil par che re tong gi ba dun. Lo meng rung ar shichib shu jie Xi Jinping gi, ni wu pe ji jen jir duk la jik ni, ji shil gai chin arab tang aram ba nang ste, rung ji jie sheng li tengrib jen zik chin til, jin chil me par tu gil sarwa yung a tang, nan ba sarwa tu jir ni chen nang. Kung gi nan ji tan dun. Sheng li chan chil pe ji tong jie de, ngar wim bar tun kyo goni sa zhig de sheng li chi chi jan tang rig ni jan la gandai hi chen tang ni sheng li tang rib jan la chan zil kyo shog song zi gi Cai zhi to bi sa sheng zi jen yog bu shi ni zhi chun in cham kyo nir chung kyab dil tong gi Zhirig tuan ki la lo yung pa zan me bar dan zin yog bu shi de sa sheng zong u tang sa wun zong u chi chi zong u she tib zong u ji jig dil pan ki la ge pe tang ni Sheng li jie shuk di tuan ji ni ba tang bi cil pan ji che ri tong gi. Darkub rung ji jie sheng li tang rup jen zik chen jen chil me bar girim sarwa shik da liw. Sheng li jie ngi rung tin dem su shi bi sawun rig jia chi gor nga li gil. Mo sheng shi ka yin la tan bar chi tong a tang kil chi sheng ta ba shung ni. Cai zhi to bi sa sheng mu terim bim chik la ka tuan ni mu ri ni jia chi zhi ni jia chi nye ha war to ri shen. Sheng li jiang yi mwen dhub dha sim jie shuk di chi chi jan dhan jir cil jia chi tuan zhig zheng chung dhan la lim ni zhe rig tuan cil dhamar lu ni la jia ma chig chin jig chig chig zhe li gil. Da lu yar sim dha tuan cil tuwa dhan bi ga dhag ba gu xi yu ba cam ni chi wa ji jie tol gil rung zhin dhan bi sa wun bor chin xig cui di sheng kan ni sheng sa chen bur njog nir gi jul. Henan Xinxiang zhe po zhong de jie mu tong ge tuan tu hui tong ke de bi lig zhuo na sarwa di zhuo ngab jia tuan ji le tuan yi shib shir xi le ne jil cha nyum jie mu ri tuan cil xie jia deng jia deng xig deng zheng chung xig la li. Suan de bi nyam zhi li jing ge zhu li xi ni tuan bi pa ri wi wo ge ngong dong geng li xi bi din cong si sheng li chi qi zhi qi jie chi cil jing jian til ngeng tu ren zhu jing yu. Da lu yar sim la nga de chi qi mbe ma jie le ki nyam zhi li ji nian cin mi par zhuo nga de xie bar rim. Rigni go lo tong tog vi sheng li chi qi di zhambu le leng kur deng zha bar ngar bi na ki ji go zhig xie jing yu. Sa ni su su chi le di li chul to re shen ba deng deng ni da lu sa ki li ga vi li zhib sheng li chi qi na neng ge mbe ma ni chi ye li yi mi ni mbe ma ni chi zhi yi mi si chi. Sheng li chi qi ka lu wa cai shu jun di tog dong war ge hi nyam shi jie. Nga de chi chi kur. Nyebi lohi rung sheng ji jie cherim ba zil jie meng de sunga deng deng ni nu ci nam shi ji ma chi deng huay he chi wu. Hei he chi wu ji tuan ke le zu ur dan tong sar wa leng. Da lu yar sim la ni di sa kong sheng li chal ten ge le chub de ni chik tong deng jia go ni deng jian nam jian jie sheng li chi chi chal ten li zhib xiab xi re ke zir tong ge bja tuan zhi ki nyam zhi le gi sheng li chi chi jie chal ten ge chub xi. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

这个参穷动物就给这个人家是个当然了，俺们这个节子啦，感谢我那个这个穷穷苍马个第一次担任些，俺那九九些十多元着，这个穷穷苍马个罗卡等参与，写了这个年末年前的过这个事哟。而且刚刚这等呢，拿住那几码单子，俺们个啷个写了？ Zero chung chung se gulung de derang che te gore si yo. Dana nga chi ka gong sang shkab tang dil de teng yi rang pa sa pa yi ka pang a lo gi. Pang tang yu kwa zi ni zero chung chung chu tang san te si le nye mu zi lang yi. A do kar di mu zi chab na da si ge chi chir la. Di chen ge zhuk chung chung chang ma ge yung si le nye mu de da yu gu zi go jung a. Rang ni ge yung ting xie ge shu ga. Ang pa ma tang san te nga chi ka gong sang shkab bu zi go jung a riwa yin. Dana nga chi nye ma chi ga zero chung chung se gulung si lan di nyam sa chi nyung. Thank you.

0: lga ga ikwa zono nye di. Ga ikwa ga nama shari.
1: Khay, da ki sem kurzgi murgu. Aniga chomkin chimu zayazga tiktangnara, nga lga ga ikwa dakhchi ga igri kama dun ipsali hanjuga. Yangchik shay na, aniga sadyo margu yuzga ra mekumu. Da aniga yarmara songi samazgir songi tigma iri, aniga togi khamanju ni.
0: Tigzi shay no. Shiongwa ghaluti yinga aranga aramga xerka karu alangi yungi.
1: Aropinda, ngichu changmo shal, ngalaka xerka karu ndara arambu chizgiyin. Anigi sama chizu sanando na nani yungtawa. Tish yengu, jibshu ghtukum nyong anjwazgata kirga semka chayyamirgu.
0: Tizi shetzi. Niga njugi ngana sonu, nyantzigzga yung lamirzgini laga kchika towa zongni nyata muzga tkizgi. Tani niga chika towa zongno nyati yashtuwa songi.
1: Ya arohpinda, sacha gonga yina gongzga ngyogo yo. Kyu laka chika towa di chasga yitamni.
0: Tigzi iti no, chika towa zongno nyati.
1: Taura jika, ta gyao zonga kya makiha yarmara ardomi daoni aro. Ta sacha kambu gangara laga mayongo, gomchuko xsim, togira khata. Arita nga laka tondazo zayazgi ngu. Ndi tanga orzog orgi gyabna satani xchankur agabtsig mazgi nzig tawa.
0: Tizhi shetsig. Tanita shiongwa ghaluti arima arimga xerka karu langi yungi. Kchika towa zonu nyati sama argi yixtsig latangi. Chawi khabda zgi ino zignita kchikchiko chargi samu zgi otangsig. Tanita chawu xsambu gashpina jigitangi, ngonan jogi sonsg. Nyantzig zga chawu yung lamr zgini laga aragu zonni nye zga tkizg. Tani yinga tish zwa songi.
1: Ya arohpinda, kongan yuguni. Taragu tepu tamuzg keri songi lanjig mara, da dozu mara shara hangman joga.
0: Tizi ishe no. Aragu zonno nye di, Арау танга тантанги, кыни ганнар танги.
1: Арпинда чао, тапшиат сузгме. Аргау зонгы кяма кига ярмаран кями дауни. Нема чачига си камба канси йона чуша. Айу херачка та нема кчига жира.
0: Тызи шену, шуа глуди янг аранга хсерка кару ланги юнги. Нете сама аргиях цыса гэшг танск. Tanita, kharchio zhoge, shkinna nyamkita, adgna nyamtika chokpo yilzi, nabchali, chokchigtangi, zhoge, shngana, songzge. Tanita, chao zhoge, khwasimzora cheche chisongi, agyao ngambate, shkinba lenjo chiyizge. Xiongwa gluoti shenuhtara, kharge agyao zanga popchanga shtaka songi. Namshil zamzgata, chika toa langi yongi, sa orzogo ergi gyabtangno. Sacha tani qalovrda qchankur ergibtsig mazgi shontangzg. Si narka nam lantzg, yao zang qalombo zg, popchang gashtaka na ngonchil meni qchankur ergibtsig mazgi on urgzg. Sabni kira ergigi songe yao yarshi itangzg. Yao g nirma nirta qalombo tsangma kwa wawi.
1: Rima dhqa kwa zhugwa, songa popchang gashtaka na yonu g qchankur ergibtsig mazgi nishwadung.
0: Tuzi shetsig. Alombochi gammugzga munga munga zg kili songi chaman ti yungi kchankurtin takar garpontangi. Laka shnimligi niyabgi tangno. Nyerchi zinu da arguan chekuzg. Tani shiongwa gluwta jentsibzgra malanga. Chankurka shtzemu wotangi. Aragu alangi yingach garpig tangno. Чарзга чончузгвави ни каматы нефсали хантас. Тэни гломбочи аргяу ярши итано. Аргяу дукута кунчо чембулнги.
1: Кечи ремар камбара токера сунга хчыгын курка шигатун.
0: Тызи квавзг. Тэни гломбочи ян амгмага мангазг чели. Камбара токери сунги хчыгын кура шигжу иготи. Xiongwa gluwti aragu xie kakshir pagdangno. Alowrda hrtindgham chigi charchin chrgozgwa wii. chilgu yungi gamag tsangma kiri wu tsangzga. Jiawu gu tondag dachi gozga, kongchu mishtirin bari, kirga arni sa gamag zangi, goran chamug goni, dagzha zongi, gamag munga munga zga kili zongi, kachankurda hrgoor tangzga. Dini xiongwa gulu di lagan gorkir zongtangi, kwaarzi ni ngyangi yabdano. Jiawu gu,
1: dohung,
0: tizi mazi, Лука гайква хчихгори арьяура гамг цамасали хантас анахтам шалин цамди тонцг адерчэр зонго ян аранган мепр канны
1: а а ташаглу дишкин бад колонс
0: тивзи сони аро нитвчэна ян патхагзири шира тачлсла цалан персонсг
2: Ya, nyingniwi, tukuchongchongcho, dana dixut mga minukchenga chi shuni dixut damzinyela tukuchongchong zhigmu shikishen nuga xidung ulurga chabi lakasi gono ndenya na tanga njigiti chamba harigbi shkarkunga na shigyuel.
3: Tukuchongchongcho, chichu demina, nga mga zhigmu shikisera, nga na rama shishchung nani uni, ni tarang. Tupu chang chang cha, chang chang dambi, le ge xe ne nartam zilg xe xe rong zhiga, chama ge na to la nyinggo. Ana, ana zga ta, le ge mbamba mao wa ni, rungu, rungu, ksa sa ge song zi. Dini,

Hari ini ni bi cukup cungcung so kuning jenah cukup cungcung rumah cik sih si dong yuqua sikit tago cukup cungcung sama ke mungkin hubjong si. Suning jenah pujar jam ke corongan tanen zon dengan jenah cukup cungcung dorji cipten ke jinu ke cina jingi kencet sesuk ke zon terin segunung de sama jelos gel. Nyesi lagang bi caser ji zami cungcung selani bi nyamuk sih la. Hargirgin lagi ngatu lojuk nam cakar rosong te cepayan. Xiang chungla jirjuk mengwi lam chinsi jenni chendam te sungana. Kuala yangwi jambana hargirgin hajang chungwi chachansi yod. Gati machinsi ki rgunga jendu na chachanti loni jechara tangdi cha marji ci rgunga ni hung matabaril. Longwi jambjit Loman tartur limi bi jangdong teng jardung kambu ri songli mandi bi angi ni kitu warach stana di ji pati mangal gma cham ta sato ngati chatig ma zo par ga pa si ke tsul u te ngal si te do ko gergin lg ji nga chur jil ka bi hotel chi ng da tar gna shong ki lg de ri kem si ge zong ti nga chur she jer sti ta Арийшкам дэнэ нямуусик арийхкам рэл. Цангми хийсалдар нямууны чалани дэй цуаайын. Дарта лунты чэча чэчунда гэрвэй нями арангни гэ цэсугчэн сун маата бар хэсун арэл. Дэрмхэн аранг лобчунтан жуоргэв чэнда хачэн чэвэй джамба юнсэ кэмдэг. Дэй мэцэл жэгчэр рэвабцэй хэндун чэчун чама мэнгуусик хэрэнвэй дэчэ мэнгуусик кэнхэнгэн дэлэй лэнг арэл сэр. Tashtachi tuankong la dorlik shibi ngar je chachin diang dar nga zangdi me bandari. Tochuk cho, chanan jikhtin kam je jingi tatak cesuk zongtik yinbi chalak jesung maashi chi arangsuk arangi jeba deng chapar mil. Si goli yachi dencha deng zhengchung ye je yachun cheye zong yomul. Onjeng di cho je yachi gobden deng zhengchung rnga na chachi yinbi dongcha silmarung la, yerche yang silmarung. Yachi yinyi tang zhengchung rnga zamli mebi chamil cha na dazun mirgi je dongcha si chukba yin. Kiin zhengba zhungsi lag nung zhin matatab shi jir. Tochuk cho, chochiin dangshig yob tang zamlang tang ge zhengchil dongshir yala nyiwi nruwa mirgi tang jingi tatag la chahdin gebi cha na jingi genje cesuk zongtik yin si jo chuk. Tochuk cho, chochunun zhongjir je rifti yinbi. Chochi rangni je jinkam la songchib xie ba deng. Jinkam la songchib xie bi mishik deng yawar mbatsun xie di. Rangshung kam je jingi ta deg la choni kori lagbu xik deng je ne dirib deng lor ji. Da dong jingi genji chochi rishja bi glab chin jing gan chishki yin. Sier jin rikam di ngi lagda zha xiong. Je ma. Nyamu di mgung nag dewi jesig la rizembi namba la di na chakir jandi nasig jig nyang yu ang. Shkabdir ngi siembar shor nanggi kheng kheng mgsung chami rupshung. Gaye lo chukcu, nga zu na ma hi kheng dun gui ma yinbi arang ni jia pazir duomu di si guli tanga chala dor nang shegi. Di dirang ni zung, nga zu cengmi tanzi jia lagdang dambar rishang chi tun kong la songchib si di Chatek chika sersin tepa chik yinbi nangwaan zingi. Re, nyangyibi, chukushongchong cho, ndengi na dirang pochar yimga cheta lukunu ga shihtsum. Chana jingi genja cesuqa zongtik yin seko nundar la. Re, shihtsumda jino shiga yaka. Yimtsin gergin zika lupchil, ndengi na vizhar zhigda tingi, da kirgin di shuqa, da chana shiga shkamu goymu yinu. Nga zu matang jingi sukshik tamchila mita marwaana, Da chamek ke chanda inu, chamek ke chanda kargi chayu ke chali shigi nyongnyong inu. Di shenga nga zi ngewar da da chamel chandi da songchib. Yang na zi di jinta njena ndi njena zhuan chung ikyo da shik yu ka. Ri, dana shuni njena po wujar jimga mazi charik tangri bi jeng shizga tong tong zi shik yu yel. Rien yang nyebi cukup cung cung so kuning jenazah, masih cerita tentang dia bijak hikmah ni temu sesiapa nanti orang.

0: 네, 제딩그 상관한지 되는 그런 신디나 거기 장르가 당시 인간이 권리 참조 시바 접진도 단 토지기 지스 로마그 심컴 등 샵준디도 능간다 이거 비슬랑전다 다우드 거기 잡요. Tinaishu talu tan thorjigin da langi da anima tga chigni zingor yo kti anima chigni zingor yo na tan thorjigin da lang no gujigni yang lotu na ba ge kzu rang rang ge chi tan thorjigin de shigno ge myong chur ge la ga la ba de ge jikim ras tang ran da la soqa ge ni tan na yang zge zi rang rang a chora man da re di yo chi re sam ge tian chi ni chu lotu na ba zun son jin da tan thorjigin de shigin thorjigin da char song na da yo chin ji ge zo song no ge ni wa me ge di jian ge lotu na ba son jin da Tarungan jina kargim torjigin daga kandri ran dala suqandiyay gugitani Tan torjigin daga kargir rimik kongshug ran Rangangga chigi chelihtar da rimik nemtang ran dala suqandiyay rachajigay kogu Dijanga derang lintzin dinaga chi Tan torjigir jesil homa ga semkim rab shachundi tornan gandayi kogu zi Ndab shugani galakani chigin jina kargi Kymdag ran da zogu kargi shayi ga Da semkim ra yang shabchu chandib daga chigay gwanan Dito loma rangangga chonjina rangangga semkim ra shachu la suqandiy chigay daga gwanan dan da shugun Ninjandan namudgini thanegji da mahluwar garang chung kil thanen chung chir marg lomdang tangpo gilgi namla tsirang laga jandazga tongtong riyil Dina kaab tukun dain chan tunga gada nang dain shi kandruya mahlo warga rang chung kil tanin chung chir marg lomchang tangpo girgin namla tsirang laga da kaabar gila nang dheba tokshin nga che girgin kaapandale na dina nga lang zhagan gosam Ya girgin namla tsirang chio demu yin na
1: Oh, nga
0: demu yin, demu yin, wadzimba demu Demu yin girgin, tumar girgin gishawar ndaga jaysan gacho nga chulian san daga janda tanglan yi di rangi sa tatung gur gilam dhe pimno nyang tukpani guadin che shin yin
1: Oh,
0: yaa, kiwik. Na janji chu namuz gobri jab yu ti tangna da cherang chon jina gi chu ta logum thoksam girgin de lhag patag chu ta mara janang ran de lo mar ka chilin jo non dag kir gi girgin dali mara janang de songi da iz gi ti tangna da thumur girgin gi ta log chu ta thoksam gi sasr gun di thorjing de signu gi ni tandana cherang girgin nu ni tandani de ski ta dgi ni na ti han chini lo chu nam ba zo chorang gi chon jina re war yichi kanda de yoni nan da zo koni thumur girgin khab da re na
1: Lapsa jambara wachi yocho yokara da ta ta chi wachi chimbo yopata zirig tang yeng nigar. Na ta tiga wachi ta chi chunga tong gu guzna yana lapsa

0: Adi kwatin chegi gin tena koni gergin kichu chimdagi nanda tani shayi rangrang nanda jiglang nu jig ndani ta denji qishu gin nanda shugmangaz ga jig nyam jugra tor nang yi jig karma de yongr gwar ta shayi zug kir g sem kme nanda ndala suqa nyom digri etap kati ningi thala jig tor nang go sam ma poz gergin khada kon de jin ta ndi shugaz ge zig tsang ma g nyam jugre ju na chang ga chen bo ri dian chen ta gshu jig ndab lang nu jig ni kir g jig ndi g kan din da thon na da ta lo ta che mun de nyo ju kir g cheli g rim g nem tang ran da yo kri ati jeng g chu ta rimg den kontavra ndag kurnde chi ngana chi tadgi go sa rang ngde chi samlo tang go sa ndag kan rayok sam gun dingi tende chi ngani zong ndge chi tadgi go sa ta ayok sam gi dingi te zoni kap dari na
1: o ya ya ya tang ta ge ge chin zri ya
0: ari
1: tang de tang di tasr ma tak pi yang mun de ta romar ki chi ta khapr gi ro se ra nyen thong dan dinang go yang mun de ga de tang ta tawa ge ginsin de tukon de vechele de tang ita ki de tik sha ma ga du ki ya
0: ding
1: ta thumre di new year indin ta ki ni tung du ku mo
0: ari
1: ta yang na new year thor ji ta ki di ta ni ari ta ki ya yin jo si ri ta ki di na so na da ur ge ta ki jam ba ni tung du mo
0: ari
1: tan di de kon de ja thuk ta ki ram ba mo go no che ta ta ki thos ng lo ma ki rendin kunju gari rendin kunju gusuga ki kutu no ta mu ta ki zermo
0: yori
1: ta ta tin ji ga ta na ta ta ngun ga lu ma ga ta thor di ki kan di te ni ki ga adam te ni lo ta so so la lo ma sa zari ni ma ka chi chu mo di na han yo nermo yo ta na ta thum lo ma ri ki li gu no sa zari zana ta thum le ni tong ni na ga lo ga thum sa chen ga a ji sik lo ma ta ma ga ta ka chi le sik la adam sik ri mu du ka ta ᱛᱮᱛᱚ ᱠᱚᱛᱮ ᱛᱟᱞᱢᱱᱤ ᱯᱷᱟᱵᱞᱤ ᱤ ᱯᱷᱟᱵᱞᱤ ᱤᱱᱤ ᱢᱟᱪᱤᱠᱤ ᱪᱟᱠᱷᱨᱟ ᱡᱚᱯ ᱛᱟ ᱛᱮᱥᱤᱜ ᱥᱟᱣᱩᱫ ᱛᱤᱛᱟᱹᱱᱤ ᱛᱤᱱᱩ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱤ ᱛᱟ ᱨᱟᱱᱤ ᱫᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱵᱚᱦᱚᱢᱟ ᱱᱤ ᱜᱮ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱠᱟᱨᱢᱟ ᱜᱮ ᱛᱷᱟᱹᱛᱤ ᱱᱤᱛᱚ ᱧᱮᱨᱱᱟ ᱜᱟᱞᱚ ᱪᱩᱢᱩᱫᱨ ᱟᱨᱟᱢ ᱪᱩᱢᱩᱫᱨ ᱮᱱᱤ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱪᱩᱢᱩᱫ ᱟᱨᱟᱢ ᱜᱮ ᱫᱚᱱᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱱᱚ ᱪᱷᱮᱞᱤ ᱛᱮᱞᱟ ᱪᱷᱮᱪᱤ ᱪᱷᱩᱫᱭᱚᱠ ᱮᱱᱤ ᱦᱚᱯᱛᱟ ᱛᱤᱜᱟ ᱦᱚᱯᱫᱟ ᱜᱟ ᱱᱤᱪᱷᱞ ᱪᱩᱢᱩᱫ ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱟᱥ ᱯᱟᱱᱫ ᱛᱟᱝ ᱤᱧ ᱜᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱠᱚᱱᱚ ᱱᱤᱭᱩ ᱤᱭᱟᱨ ᱤᱱᱴᱮᱱ ᱴᱟᱥᱠ ᱤᱱ ᱫᱤᱝ ᱱᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱟᱣ ᱠᱷᱮᱭᱚ ᱱᱟᱨᱢᱚ
0: ᱱᱟᱨᱤ
1: ᱛᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱟᱞᱟ ᱛᱟ ᱠᱷᱮ ᱥᱚᱵᱡᱩᱱ ᱤᱠᱚ ᱛᱟ ᱠᱮᱥᱟᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱩᱱ ᱪᱷᱟᱱ ᱨᱮᱭᱟ
0: ᱱᱟᱨᱤ

0: Я не хочу демо гирги.
1: Я
0: демо чахи делах.

0: Kebji ngagna xsunggav dertsi kiliyo.
1: Xsunggav dertsi thobri gilangla chabiyo.
0: Thobri gilangna kebji xtamlariyo.
1: Kebji xtamji mati lamtun gnangayol.
2: Thobsu kebji xsialang.

Дана

Sudan mangchul li kung chi chigchig ni rgpe ni tsil tarna yakum di wei jil be kha ardo phna ma di ge stegni chung chir obe yi ti re chi jeni ni chi chigchig ni ma mal nam ji jab gul to chin mang ta shung ni ma nyersum sa ba dang ma jer ge la me pho Sudan mangchul li kung ge za zhe ge chim chul bi ding gu xi bi sa zhe xi li xia ji re ma mal nam ji jab gul ma gen ben nang de obe yi ti chung chir de do bi Sudan zhe ge che ma hung ge gang mo ge che hung ge zhe chi bu gon dun bu tang kur ge sa kung dang chung chir de ni ge do mang kul mang bu su chi liu jab gul de na ma ge tun zan zhe gen ju gun re ro chi re hung de ge lang wa re si Jugnir rukchir hundig di taladarung lantamme. Nyechir sudan chagchi mokhung tang jugnir rukchir hundig yakimdi kar dofen sakik ngabdi xsang galwa zachigda giriyo. Mungar obe yidi jungchir na sudan chagchi mokhung chonzin siyo. Nishtung nirsumdi dajibi ci jungganin sudan mokshuk tang jugnir rukchir hundig war jasa kashirmur jahung wardung tigishunga tang amagchik merchi sakilab jantaglan chepirgir. Zatang lin wanba tar na sudan ge jin tan ni lu xim lag la zhe hong er dong tig shung wa di nyung tar yang ma cha nga dang dong ge sa da li chen la mo mo nam jin jia gu duan jin er ngon si ji jie meng de jin ni sudan meng zu ge ce shu dang meng zu le zhi gu jie dian zhe la ji ge le cha chen zi you

만소사키지 간청시비 상이 리쿠르카키당

야안자치덴비년군족분안바치초데무이나 야톡부남바디나

0: Ya, si dengge nian kun zhuk bu nan ba, dar ta che zhe ge nian lim ten zhuan shen ba de ne, zong nu wo ke le long cheng ge, wa nong cheng ji po nya ge ta tong lian cheng yin, nga de gong ge lian cheng don zhen ba che rong zhong ma yin. Di na cham de ni go zhe yo nu lak chi, gong bu don zhe su ge leng fi, shka zong lam mu se er gu nu ge dong le nian mu zhe yin. Di na zhuk bu nan ba ge yang, de gong ge ta tong ge lian cheng de jil de teng, gong bu don zhe su ge leng fi, shka zong lam mu se er gu nu ge dong le nde, pan cha na lak chi ker sam na, nga cu ta tong keng ge ka pa rong cheng, te ge wu den chi. Ya, tina te gunga tatung len sende jil de tang, shugun gombu donju suku lang nu ge, shkazong lhamu se ergun go tong lende chi sizga pajje lakchi.
1: Chambda lakchi karsa cho teringa dron ma, taga teringa pchashi yunga chambda lakchi zikar na yamu.
0: Kwa chan chi?
1: Taga shkarzong namjir yunga chambda lakchi par na yin ya.
0: Adi.
1: Taga ni chambda lakchi zikar na yin, taga da nga, wataga chambda lakchi karsa da yi, ta gar nang tiji phonya nang ayar nang abjig namar tar jin tak kar gono go sutnar nga ba ga parwar che param jor san jo do ra ga lham chok ta ga chak kar dong go param so ta de ta ga mal ug sugur dong go tar gan ba ni ba nang tiji phonya nang abjig kin da tam nyong chi ga ta ni ga cham da lag chi kar ne mo
0: a de de de ka chi ra ta ta da de chi ngam nang a chu len chen de nyeng ge yo chi re sang gung ni
1: nya ge yo chi nyang go chi re ta ga khwalong gung gung bor dor ji cham da lag chi phar ne yin ya
0: a de de de
1: Gata riva gyo kamo?
0: Cho riva chaz goka?
1: Tani gyanda riva shak dhala ra oka Chi tani chara chir jachada laga yung tangna nangan chukundag zekara Ta loz gato ngor tara Tarunga chang maavishak ta Di ngar kanyan kar chesu kangana yu chambunda Yara ngor chaso yar jiri Chig lam suko nangan yung chuk rima waga
0: Ari tina kangar Lih korsi na nga tsu Losi ka ngajgiti ngi nga chig nangjig hiyo Chi kashunga chazi?
1: Ti yang ge chi chi kana yo cha bo te re
0: on di yang ge chi chi kana yo
1: ole ole
0: ha ji ti na nga chu nga nang ji ge ko rs ge yo cha ra yang di yang ge chi chi kana yo se gu nu ga mang le te ngi yon de sa u zi ma ki ta me tang na yang nga chi thang ji ma ko ti ma ta na ti ji ma se ko ti ge ta ta go
1: ya ya ya kwa de chi tan di le wan ge ge cha gi ge le ge nang na le mang az go ti na na ta ti mang ge ti yang ge chi chi kana yo cha bo le chi ra Allah gayo chungnar nyamu zgre mo tog jigre wa dik shan yin
0: re re tina and manglan de metang nara thang ji mang ya khang gar ga mangle kangrong zgo tri la ti di thang ji ma ji ma zga nga ching a khang gar ga manglan de di eng che chi khang na yu ser gu nu de zo kna nga chi metang na dra ji ga kang thwi la go
1: ya ya ya ka zin chi
0: ji ko a khang gar ga ndi ga galan di ga zo ti nga chu ga la thon da yo
1: o ya ka zin chi ta ga nga ta ro chum chum dara jog tang ga la ka ni re wa de sha jo ko mo
0: ya chi zo ka
1: o chum chum dara ta char tung ye ga ga char tung ina zin ga che cha ga gon zin ba cha ga ther ma pla chi ni ga ska bli me ka ta ndo ti ska ar ne ka ri ska ver nga wa cha ga tam shi ska ver nga wa cha bo char tung ye ga ga ter char tung ye Rnama bu tsadi che jaga yung sar gup tungna chini ga ka ga dan. Sara de gun di ska bu nir tung ni ga tamba ga tum jin dara chambu. A chi so nu la mo cherung tra chini gun gun di yo che chambu tum shara char tung zge cho re ba zg shan nin ya.
0: De de de. Ni tung ni khig lo chon chin dara ga len chen ti che zgre.
1: Tu nu na sta bu ska bu tung wo chambu yo ne mo.
0: Oh, tan hui ska bu tung wo jing go ne re.
1: Yo ne re yo ne re.
0: Are tergangi temu gari wa yok kazi ya shi na chqa
1: ya ya ya tu yara yar chi chi chi qwa din chi a
0: ya chi me kati na nik ka demo
1: ya ni nik ka demo
0: ya wait u po chi demo
2: Kunzumba
0: demu. Demu ye, ya chukmuga shuga ngombu tonji sukulangnuga kazung lhamu sergunuga donglinda degunga tatunga lintsinda jilde tang sazgalag chikirsanga. Are, lag chikirsamena takirte aranga ariwa yona ariwa khula tongla lachuwa. Are, chikilununa ariwa chazi yoguga. Tsirten jaga lazga. Are tina tanga jima ga lin chenang ngi lwa chirten ja ge amang le kang rong se cheri ba chen te ko ti la go ya ya tina ni ka de mu
2: ya ko tin che
0: ya de mu wei tu po che de mu
3: wei
0: ya che de mu
3: o de mu primo
0: a de mu ye ya tina shu ge ngom bu ton jup su ko lang nu ge ka sang tham mu se er gu nu go dong le ni mu zi lg che ko ti yo ta
3: o re di di ya thum le
0: Kwatanchi, tina chuyang sheku tina yang kapara katsu yadzik to kugandani sawzu kumataka.
3: Oh, re. Ta kuga.
0: Ta kuga.
3: Oh, le, ya re, taga.
0: Ya.
3: Tito ni ta tina yang akin gara ga, naga la, alamu tiki yak kishin bukona tangma ga.
0: Ade, tina yang kongni ra chukbuz kariwa ton ta tina kinda yang langwa dey chi langyo me maki gira tina yang ngi chini gariwa kongche taba ek takatako
3: ya
0: tina ni kuka dimu
3: ya dimu
0: ya Ya chukpu namba, dina tsamdani nga tsi nyam khchika ngombu tonjib sukulangvi shkazong lhamu sergunu gudung lende, sanshi nang juyil.

Ami chalu se urgunu gleyang de la sanji nangvar jgasashe.

야,

Ya sedeng ngin kunjuk punamba tayang de chukeng ge de gung ge wanong chen je ponya ge ta tong ge lensen tong chim de ne jo le chen de zom jing ba tong don zim ba che rong ro ma tang zom jing gan kar wa che rong ja ki ta kle wa stan jin chu che chu sta kle wa ang chak che rong tang sun mer chen ne yin tang ji mer nga chu ti ter je le ta di mo

0: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ ང་སྟོང་ཅིག་རང་ལ་མ་ཧ་ཡི་ནོར་ཏ་ཁར་ཛ་ན་མ་ཅི་སྲ་དི་ང་སྟིན་ཉི་མ་ཤི་ནི་རྒྱིན་མ་རང་གི་མ་ཤི་ནི་ཐར་ཆ་ཁོ་ཁ་ཡ་རང་གོང་ཁོ་རོ་ལོ་ཉག་ཤི་ཉ་མ་ཏོང་ཟལ་ག་མ་རུ་ཅ་ཁ་ལོ་ཟལ་ཉོ་གནས་ཉན་དི་མོ་ཟི་རི་ཏ་ཡན་ན་ཡང་གནའ་ཨུ་ཏོར་ཅིང་གི་ཤབ་ཅ་ཁར་གི་ནི་སྲ་ཅིན་དི་ཁར་གི་རྒྱིན་སན་ཏ་ཁ་ skaiwa sa chigi wa su ka ti ni su sa ni ni ga nga nga wa ka yo ti ta to nga ta ga te kun zong gu ni ma tu tu che song na cha ko le u ti zong zong che song na mi so le u ti tu ge mer gi zam chi cha ko le u ti zong mar ge ra ter mi so le yo ti ker ge kong se ji na nga ka wa kong ri zong song se ju de tang hui se ji ker ge kong se ji na nga ger je sel de me te ma rong wa ne ri ni che nga ra chong nga ga nga ker ge chong nga ga ti sa tu ni ni mo ge cha chi da ba de yo no ni sa ru che sa si go je ma ra da nga chong sa ma yang ri go je ma ra a go ker ge kong se ji na ka wa pa sang am ni su na te wa la ngo ka se khu na cham ba chu chu go ka da na ba ge sem na yo chi ar jem sin di mo di ari ta te nga tu ra se kur che shi gri nga jan da ru mo ba shi gri nga sa ra long ko shi gri ngam kon zin ba sang ge ngak tum de khu ji chak ge no ri ngam da na hong zin ben sang no ri na da yin na ta hu ge ker ge kong se ji na cha chi den to ni so na a ta ker ge ti ru zu gan de mo zu gan ri a ta ge a shi hob ji ya tu sa go sa mo ge cho ra sno la di sa di ker ge kong se ji na li sen kon da u ta ra cha sa cha cha sang da u lu wa ko sa di mo yo na ri ti ka wa ka wa ka lan di ki da li cho pa tan di ji da ta ni de mo di di ai da li de wa shang chme no da ta hu ge cha chi re se jo ge sen di se jo da de ren ker ge kong se ji na ng sa shi tong mo yan di han chi ke chana ba du sin ta lu na ge nya ye di chi ra cha sa ni ke ta ye di chi ra o ru ru ma ker ge kong se ji na sat gu la ma ja ho tong ta sem ta gu la ma xi gu na ri sem chi la ma sta tu gu ndong ran gu la ma me tu gu na ri tam di te ren ker ge kong se ji na xi che ya ra sham chi gri sha na to pa ri ye na la ma de o so ji ken chi ngo ri sum gu bu zhe wa tam bi chi ge zong ta ge me ka ra wo ren gu ndo ta ge ka sum cho ri pa ma do ti gen zhen ge la ma ji sum chi ge zhe ma xu wu na shi ta gen zhe no 全部往这些个些弄，我这个问吧，这个弄，这个我这个弄，你到底是个些人啊？人家在意不啦嘛？他说我马上呢，是这个有关的，那个当回个恰起而已个，那个这个，俺弟那个那个给干啥子呢？三次了，要三就行的。啊，这个你话么？打死吧，那个你给干啥子呢？我看看你种上个，花五十个整整，搞破土个整整。
1: 그게 그 알마샤거 요스도 그거는 화오샤가 나타오 비비거는 너도 또 봐지나 야리야지 내가 또 그마신 강런데 세마봉거 쇼리아는 거사지리 막마 봉가염토데 정서시미 카스미 머고사지리 왜 다윈는 거 희생거가 스탄도리는 거 공생거가 하들 카우르다 긴데 쪼너가 마지 예무 상름니 기조너가지다리 혹시 샤치나 딱 타고 그 차시라 겐센진 돌티가 나 그게 강세지나 녀총종스가 상로탄랑 안디모 그게 강세지나 삼색식 요거지 杨迪还请你给个考虑，就是呢，我说俺们那个做的送了，我靠，我怕生，看我个人种种生，兄弟，可给，俺那俺们那个，可给个人个打完那什么生，就是要给人了。云南的是干嘛东哥娃的，可给个考虑生，云南的你呢，你们个人那不是俺这个那个给个考虑生，人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人家人 길길 나라 건강하다 사이다리 너무 참고 건강도 사이다리 네 사람 거니 쳇터거기니 네 사척식이 쳇이 입절이 네 척섬 딱 입절이 나 대는 저 걸고 그리 거기 있고 야스 토피기 네 마스 거도 끼노든데 얼 나 하고 무슨 거용니 나 생기 좀 거블 거용니 대는 있다 공부하자는 지금 시가 쳇이 네 티티리 산 지금 쳐가 하니 나 대는 그렇게 건세기나 얼 건지 민여스 토라

0: 거가 난 요지스 거 그래. 그래. 단튼 총당나 말.
1: 하하 야 또 한글이는 이거.
0: 아. 아디 아디 아디. 내 촌 데리 했다며 말.

0: 탄띠 직결된 정도 찌들리 있고 그거 원래 뛰장 시작하면 있는 거 뭐 아 아 아 아 야다데랑 알가 빙고 착지기 니했던 거 야다데게 찌찌 장가 마르기 노타스 뭐야 야 잠어 알어 잠어 잠어
1: 나 잠어 옛날에
0: 아 너 뜬기시니
1: 랑기 양 뛰어치 뭐
0: Ni chang ma xiu ngo ma ro li ma ro chi song na an ning ma.
1: O, da nga sha li ni chu xi gu ma zhi na mar.
0: Alla che yin gu che yin zara, ngi to se gu na mong gu chu hai na.
1: O.
0: Da da ma de ke man, na xi mo da ha.
1: Nga ja mu me na yang chu xi mo yin gu na re.
0: Nde ji er ji gu na yim to ji ni na gu. Nga chu ndan ji xi mo zhi gu ti ta ma zhi na ma ru gu. Chu nga ndan ji ha zhi gu ti ta ha gu song na ha gu ta che se gu na gu. Gangtar nga tsagaf di na ta chundan di himu zi kufso nam zu yosa aw kuta ta rila. Atir lulu ta tev zi na ta chuga jirila. Tunchin ma nga nyo jit gokara.
1: Nyi ratari aro.
0: O ta chi nga tsung rata nga nyumu.
1: Chundi ala payo. Cho chizu goni ma shira nga cho chizu zung goni.
0: Cho kha mabdinga na nga khana yin. Agum bardi yin buthas gnyo gokara.
1: Sao zu kucha. Nga bardi du kura mukhi ram butha du kura mukhi.
0: Tu chikak ji Allah, bardi se kunu agu shiyalar mu. Buta zi nu mbutar. Kango kunju hamgu harka nagdugi ju kunu ta muta zi ni.
1: Hamzu zi kunu tari mu. Hamku zu zi ni. Shirtung menas ka kunji linda ka.
0: Ri ri ri ngib shiyal mahin, ngib shiyal mahin.
1: Kandu ku guni?
0: Gulu hamda tangsang tungji me ka.
1: Oh, ngi alu gu kunji kere hamzu onu zu maku.
0: Atta zinara chik manda fya cho norka fya na ta yinda. Da norka me ka zgiri ka cha zgiri dongsa.
1: Mkhi mkhi, gandgu goni na hta mkhi.
0: Lekhi zira, har kata zini. To margo ti konga, ta zina me ya ti shiu gata. Ole ole, ta ta mar, ti arkana. Mar mar, ti markana.
1: Ngo ma hrtunja mkhi ga.
0: Ta cho chik chik manna ta tkhtang tara khariko khori. Ta chi... Tego, ngan zingo ni tangshik harapti na harka na sarang kori do nu kata reta.
1: Da!
0: Onle, argi zang maara nga khaka tabna zgari ka, otar yatar yatar.
1: Anga ta chengo?
0: Aki anga zo chan xin maara, maara chala chara ko.
1: Chih zamu sheko ga?
0: Ya, tata mo kamo zgi nare.
1: Me, shun zan ri cha. Tinto chi ye tsal maara zi tang na yang shka nare ya.
0: A tsal yin min ngin tohti tata ta xin nare.
1: Lantang tsari ye, tsile ye na ma na nyugu.
0: Ya, tocha zga.
1: Chi nagri yi tang da chiga ra go na mar.
0: Alba, ngir konggo ma kun lakanggo ni chik tsata zmi.
1: Chi lantang tsari da nagri ga wajo no ngi xina ri cha.
0: Ye, ngi ta so ma sanga chita nga yung na yung. Ya, ta cha zga yi na yi, anga taru che wo do kwaq chik na zang. Nga kishili ka nyan kong zgo nora nga tap shik zgar gint.
1: De. Di chizu zotanda kura mabzizu ko?
0: Ya, tenki ma ta, di chizu me na ta tama chiti ta kopa me songar go. Kar, ngak chitari ya. Allah, darazg zora, ngamung zgar koni gona dhenda. Allah, ta chiz gedi.
1: Ta tara chung songari?
0: Chung songari chik maritan, darazg ta chijuara chik mang songzgar.
1: Che u go se nu churi, ta nga mara.
0: Deng, ngayin, ta chan gong go nyok sayo nu mara go. Ta chizgi go pa zi tan tin ur go se. Tan da shili xe tong rga mo ra shkang jana wana ta yin. Ta ma wani ga ham tsa tsa tsa go nyok lera mei. Ara yang di chig chung zi gara chara khu le.
1: Hm, ni ching di ra chizu chara khu se jirin do la. Ka, di chung yi.
0: Ayay, karina. Ayay, o lafzangu tata tatungas gariki.
1: Ka, dombi gormu chik samra shutri.
0: Samra shutri.
1: Aa, chi nino zerchir mararo. Chi sazgalagni gormu samga hama gani nitanga. Chik samra mutu.
0: O rezi, chik samra mutu. Ya, ko tagu, chik samra mutu. Kajumikara, wapkin, dangumik. Angi fya ko, shile makina maki. Gamu nyang maji, chungu ta nyotang tete.

Та тыңда чық-чық-чық, чығымыл сөйіп таңа.

0: Kepatong kejayaan zuyen.
1: Dilizuma.

야 능이비 두고 총총소 지나바 데모이나 다다 치적 산지 능진반 등이나 총우 그 동청거 운동의 감성거나 종시 조소시의 고직시비 디슬 카르마 납지런 거 나 총시비가 책 다동림 친 리트나 두고 총총 청마영 시가가요치레 지요치레 점선차스가지 등나 잔지 그 공성아 키오카 나 잔지가 공성가와영 파마 탐진진아영 잔지가 공성등 산드 아 다른 거 어떻게 등 산드 잔지가 공성다 쉽게 보지 그러나 좋아 디진게 듣고 총총 망아지게 잔지가 공성대 리프티요나 나 포자르짐 긴진아영 잔지가 공성가스캄 더등 하더니 됐더니 듣고 총총 지로카 등 참니 하리스 망아지 쳇다 고르시요 디진게 듣고 총총 정마 선능 마지에 나와 돌아뉴고 Hari, nyingi bi chukku chong chong so, dana zanjika gongsang de ngasi chingi ruwa na dazul doi zir. Hari, ma samji samba samji, zu samji ra ka chikja zin hui ta ra, ma riri rang rang ga samci chiyo ka, nanggi sum ma riri rang rang ga gapshukri yonu jingga, da chukku chong chong la la, zanjika gongsang ga shkam da tang hatani da tangi, pama tang lan de, si cham chaman yo jiga ga ga. Tani chukku chong chong zemba tang jina lan de, si mo si yo yang ga ga. Yang chukku chong chong zemba, rang ni ka chi shtana do nu ga sabsi hui tib, yang na si zhung ra ri zhung ashta jo ga ga. Tana yang chukku chong chong la la, ri zhung ashta jo ga ni matzal, ri zhung tang jilwi, ngari lo ni na yang ashta jo ga. Di han chi ni yang chukku chong chong si chun na, li si la zhung dara ga na yang si yu mga. Di xing ge, ma so so rang rang ge gap shi gri yo nu jing ge, zan ji ge gong seng de ta, nga zu rang ni la gong nu ge, di ci zi ge nu jing ge, zhuku chong chong cheng ma ge, dan ji na, ge ying wu gu ni, wo ge pe pi gu ni, rang ni ge chi zhim na do nu ge, di ga da zhim na chuk. Ari, dana chi di rang yang, na chong si pi ga ci lim cheng ge, shka lam dav ji la, nga wa sam ge, nguan ma ilan di ga tanga, chi lak shi zi ga lop zhung na chum ure. Ya, nyangnibi, tukku chong-chong tso, dana cengma ge shibda nyun zha, derang po zhar jim ge lakshilak sarwa zikshe juil. Lakshilak sarwa nda nyamshun ma shibi yar huynta, limtsin huynma ge chuk ge lakshilte yang jira zhungwa zina chamo zha. Gengri zi tang na, oyuwochin nyambar mawa na arangtun yinje gishir man, sansha nyanir gopa na shtingin tuji argani man, dasik. Ari, derang jina yang sarja lakshik ganang ni zayi datang lakshilak sarwa zi che to gori siyo. Gangayin zi tang na, hshtag da dambi yuandan nam, hshtiwu dambi lakbar zhuk. Mala ya ya zandan zi, olungi shuk zi jiwar shiel tasi giya. Tuku chong chong chong ma go nyong zi, gau chi la nandang gitsa da po zhar jim ga darong tang hshing doon juye go. Hshtag da dambi yuandan nam, hshtiwu dambi lakbar zhuk. Малаяя зандэнчэ алонги шугчэрэ дивэршэлс ри тэрэнгэ лэгшэлэн дэнгэнаян чоку чончон цангмагэ канар дэвгэ луа маркэра нэмби вэкаджэли джамби ноланяр юнгэ ривайэн та тижин чорэнгэнэкэ штамсэл шэпихкапс янна ганартам чавсэл шэпихкапс янна чи нинтун жвихкапс янна сихцэм жвихкапс лэгшэндэна инжэна инцэмгэнэнгэ джэ хигэчти Rienyangyibi chukku chongchong tso, shuninjina po uchar yimga tangdina chongsi piga tsilim tsinganga gojigyo nuga chanchong sambo ga nangtun aragdi zi chichu ngoshu chuyel. Ya, nyangyibi chukku chongchong tso, tangdina chongsi piga tsilim tsinganga chanchong samchimu gojigyo tongo mungjina choki tigingir. Niwa njina tipa gashjil, samba njina rikpi garkunda samboyit. Derangga joki jingjirga nang ayang, joku chongchong tse loka tang tsamni, shilazga nyemu ni cheta gojigishiyo. Ari, dana alwa ndanyiga chasun jina ayang, nga zu nachong shibi gaslim tsinga joki jingjirga shkalam dawjili datangi, arangani ka shkanga namala jibi shila nyemu gangmangzi, wondogi kamsamga joku chongchong mangazga lakjikarzi. Ari, dana po jarjimga nyang shema taga, Chukku chong chong maa zga shi ga jinga yu jir. Ganga yin zi tang na na chong jiwa tserang huambar ch. Tserang huambar a cha chong jina yang shi ga shi lih nyamu ganga mang zi joki jingjir ga lanzun dheb jili da tangi shi nyan zi ga. Terang jina chi tserang huambar ga lang nu ga shi la. Gangjin shi la se go nun da ra. Tserhu la dorji ga lang nu ga shi la. Chu yi zi chong se go nun da ni ga che to go jig si yo. Tana chukku chong chong chong maa ga yang nyan bi shuur da ya go zgab jang jung riwa yin. Go shi da ka.
Re tani chanchung niwa tipa gashtik nga xidung zgra, nashtam zg, kashig zg cheta gorgishiyo. Dandag re-re-jin gina mshichwayil. Achi shkaptukwa tundang na ta re-re-jin ngushtuya. Njigti chanbarig pi shkarkunga nga nachung shipi detang jenshi li, detang korg xishan gazi. Dandang gina chi gangjin nachung chakpargatang ahkulu nuga detang korg xishan. Tērāng jīnā kāk tōngūn dā chē tā kū rīg shīyō. Chukū chōng chōng chōng mā gā dē tāng dā tā zū nāng gā zū gā chī nāng gā ngāng chē nū jēng gā chī wā dē tāng gā lī pū zī yō tāng nā dā zūl rāng gā pēng dāng dā chō nī gā yī nā lō bjōng wā mbā bā yī nā chā zī gā yī nā rāng jī gā dāw kā dā nā tō mē māng zī lī pū dē tāng zī yō chū tā xī gā chī gā dā nā lī pū dē tāng zī gā yōng gō nā ngā chē rāng gā dā sā mā sā jū yī nā chū kū lī sū lā jōng dā rī nā chū kū shū māng zī gā rī wā yō kā Ri, tihanchi ni yung shisim jelo gara jendu na ga nungu chuku chongchong chama mgida tingi yung shisim zga nyemu zga loma si gununda cheta go rigishiyo. Njigda chu tisukun dangsong na chuku chongchong chama zanjiga gongseng di li xia zga cita ke zga nindamu zga njugyo yel. Ri, tana chuku chongchong chama ga jadiga yiku zga hira na chung shipi ga cika chanchong dungu joki jingjil gana nga shiga derang cheta go rigiyo nungu shila nyemu nda niga achi nyam sishig yungyo yel.

你那么能力，你等着就，差点的送着他们。阿妈都跟我们个老亲都过去，俺老哥阿妈吃顿更一种，问我们去了，要吃的立马他们肯吃个没？阿妈，阿弟，你爹那个巧子，你阿妈是开黑子小爷，你呢，大哥，不等你阿妈等着，阿妈自己干着嘛呢？ Nga kama tama yigmaz gireko. Oala, mara mara. Nga kama tama lingin gireya. Nga ama tantang riri sim yachung urdikikam. Nga ama gilingtang riri mga chachung chimikul. Nga ama aritang riri ama ngamba akhchigin chochi. Ama ya, chena rungjengi ama shi kalayin. Ma yindi, cheke lakhsim nantaka shamchungi. Wachungi lingzu landitika ngangchilikikam. Chaya soma la dianchang gaka nungli. Wachung ngi pisum la zi chichi o nang ni. Amal, mayi ni chungdawe tinchin shi yungma zi la, jirta ni chultaye nyamchung shi yungma hui. Kui arghzu, ngay ka ama chung kshuga me la. Nam yin ar da lung ar nung na gaya za char gin tsaga manzima, shi zung sor chung shen kanta, ngay ama chikgu shi. Ngay ti shuga san lu re tang tangna, nyung machi, ngay ama nyung machi. Ajab kompata ka saj shug kung che thani ni amin dhin dhin dhin ni amin nyang nyang sin yang chig na za ka mang nari ani na char chin shen khsim nan ro je chhn ni amin dhin ka men kung ri nang ami hwe lu she ti yil ami gor go nya pi lu shi chi nang ning kung li shan de ti yil ami thig thig kling kling shi ni atan Gong shi tu zheng ma guan ti, yil ami hi ka li cik dik e chi ga nyam ni eri shik sa. Ami hi. Ami di na ta, nga lop da yung eri gini chi. Ami di na ta, nga cetak rin yi lam la chi. Ami di na ta, nga htu ami pri htu li zi. Ami di na ta, san sin di ni ndo zi za. Za zi ni ni shim zi zi, zho zi go ni nga zi nyang. Ami, nga na yung chi gong du lin cu shen shi. Nga ka ama ta, lu lo ni masla gi dak, li gi ni masla gi dak. Gu ka ri lo, ani ga ma ri lo, su sum chen thur. Ashre, nga ama lhamu da u pang ta ra, nga tinga tondag che ma chung sam. Hui dhig jag shan na, wala na ma le na, na ma ki la zo na, wamo amu kwa njag na, amu kwa ghen cha to na. Thana ta ar kung lamba patang, norlig chartam swaso, yungzu ame kodik shikipi, ama ta hinyang marchik zenu, sari. Yaa chi zangt, chari, ar gaga me la shaga nu, nge ka ama tu panthen yu maso na mar. O al, are, chora ama zinari la, anau ka ama mung chahi, pachirta namu yinjiri, yinjiri. Ti are chara, yungching mansad gano, nge ka ame, ki yakwa kun mat, si shambu sa mat, htila dimu urdig mat. Nam lingding nima sharkira, ni nyangsung zito na senkur tigdigi layo. Yang hui zizhig shana, pawi wamo nasara shantung na tazgichi. Nami zema urdig zizhig tana chigindigichi. Achi ghani sung mandig na kanzig zaji. Pinchung lopcha sung mawzi na sazgin bochi. Ni kakik shali rjaka malo na tabzin kanzig tenchi. So mung na reko. Ma semtsin kena ta ama me na che chukra. Lhkpar ta nge ka ama me tsung rita. Nge ka sanga chik zang. Ar jenur tsar zang. Ar der zin me tsung. Ta shung jig me ya njig me. Aya. Aga nam gin ma. Tretak rin ya ngi tibit kutan jik tinga ama so mga ta sekhan chi. Ama yoti ngi yoti ke yoti. Ami shapar tibit jib chukmo. Onching ama me tizga. Ala, nga sasga kata lopsu tongji. Ti ndo di, ngi ngarga gergin ka kwaatara, lopju nga harcin shi. Ma unwa na, ama tenin jawi ame khchitiga gaz gshedi. O, nga ka ama tonta. Ama, chochang maku. Wachungi che rendan tara kachil diri che lopjung shekeyo. Ama, semkri margu.

Sudan Mangchul Lee Kung ge chi chi chi ni ne ge ni tsil dar na ya kum de we ji le be ka ar do fen ng ab di ge te ni chung chi re o be yi di re chi je ni ni chi chi chi ni ne ma mal nam ji in ja gu le do chi ni mang ta shung ni ma ni sim sa ba dang ma jer ge la a me po Sudan Mangchul Lee Kung ge za zhe ge chim zil bi jing gu xi bi sa zhe xi li xia ji re ma mal nam ji in ja gu la ma gen ben nang de o be yi di chung chi de do bi Sudan zhe ge che ma hung ge gang mo ge che hung ge zhe chi bu gun dun bu tan ku 그사콩당중치르테니가도멍클망부수츠리오잡군더나마가튼산즈긴주군이르룩츠르홍디가랑와레스르중군이르룩츠르홍디긴디탈다룽란담메 Mungar obe yi di zhong qir na Sudan zhig qie ma hong ge cun zin xiu. Nishtung nirsum di da zhibi ci zhong nga nin Sudan ma gishuk dang yug nir rukh qir hong di war jasa kashir mu zhe zhig hong war dung tig shong a dang amang tig merci saklib zhan tig lan qie bir jir. Zhigang ling wanbah dar na Sudan ge yin tin ni lu xim lag la zhig hong war dung tig shong a di nyung tir yang ma chir nga dang shtung wa gisal. Dali cun la mamil nam jing jab gul duan qin ar ngon si qi jie mang da jir ni Sudan mang cuk ge cai shuk dang amang chul zhig gul jir. 连这个呢，你给了差评自由。

Tereng nyan kalan je jachi san jir len chen shal char song len chen di zom zhig ba lamu cherang dang zom zhing gan kher wa sonam cherang dang chomo jil dar ke lwa shig lu cha chu dar ke lwa ang zhig cherang dang sonam rin chen yin shu ne nan ba ji mon ta de rang li kong ge len chen zhan de la nyan bi ga se she cheng gun ja ge tian nan bi nyan lum de zhun ba yin da de mu ki

0: dun. Kishib khayin nan jarbin ji lhapa gambi chapsil bashi gin la, Zhongku mamang ji zhugbu nyangwa shik jang yin. Din rungur zhongjar jian zatin shajig lan banyong. Jiga gosim lor kishib khayi yi gab din jarbin huan keng ga huanbun gan kriyo bi chani, mgshi miya na dun tal khayi langmul bai bar dar nga ngar ngar jin gamsin dan bi khikjin tun jin yo. Rewar chotzi kishib khayi yin di bi phiri jin zin shi di, Zhongku tang jarbin jin ji wa jin din ji kor lim da yang shir shu bar gandil tong chil gamsin dan bi ni ba don pal shi gi.
1: Ata tiga bi tsi jin yin. Shangqin si zhong ge dang zu shu jia shen zhang lo dong chuan ge nguan zin xi di Shangqin si zhong ge dang zu di cu dang yin li din cu di ni Zhe xiu shu jia Xi Jinping ge song xil ge qin dang zip tong ge qin ge gong dong ho zhong dang lag tar dang sib xi ba dang Zhong yang ge nri li di cu dang yi qi gong dong er ye zhug dang lo zhong xi ba ma si li Shangqin dang yi lang xia duan qul xi di zhong sib dar pil dang chai tin du dim din zhig dan zhig mang nir huam zhur mpe ji la ge pil xi ba Dhirgib dhenjag, li chun chewe gu ni li tun xig lagpir dhapa suje xabar shimjig dang gujig si. Shangqin si zhong ge dangzu jinsu li nanji dandun, zhichu suje Xi Jinping ge shangsim xawe gu je vishil gachin dang zibtun gachin ge gongtun shug yung ni lagtar xeba dang, shangli shangdi huan lan pejie dong je jinchung xeba. Chashdung zo zheng ge nyamnyung lovzhung dang weshul lagpo xeba, anadun dhagtur lagchwe si de xawe bindag panjil la gandag dongwa. Nihi qianbi losu dang panji canzir jiji cuzhig nanbi cunhun la rukjir xebi xiawa lagpir zhiba. Rukjir zung zuwi peji la jigdi jakjir jishi di shangqin yung zhungsib shugyong darpil tal peri mxarwa limba dang shangli shangdi dangrib jan yangshir giri mxarwa libir ganda tunggi. Jinsung li nanji dandun. Zhishu shuja Xi Jinping gan peji dang denzhig la jingdum xebi gurje jishil gachin lo zhung dang lagtar dangsib xegi ba dang denzhig tuanjil kyabkung je zinzig na dun lepshir dang dagtar lagji xeba. Sinzin shibshirin changul dang zhungsir dodam cunzin namu xeba. Darkil nyamji jinsul zigni tisang tatungwa jishi de tuanjin capchin zhungwa danguk xegi. Jishchungwa namba di nguanggu xebi shugsa namjir xebir gandag tungwa dang nuisil nguanggu dang nuanggu ngugsung gishchub ngansung jeje niba jigdi chera tungwa. Nienka ngugsil nidin xe ni mama mangchuk je cai shugu jenur denzhig la ganin xegi. Denzhig chorungin zgishchina jinche

Yeah,

我吃不着那脏的，你妈也的过去哇呀！老啊老啊老呀的，的难过的，我呀，去哇呀，老啊老啊老呀的，的难过。

야 쪽분한 바디나 참드니가 체양 모두 마라 가름수칠 속글랑피 르가티 여만 데트르 예서군우가 세르즈가 로뇽이 주일

0: 你这顶个三个人一顶个人身体能够对家务那个东西，你那你过年参加些把节日的，但头几个节日，罗马个新康当下春的都能干的一个事，让人得到个过度加油。 Tinaishu talu tan torjigin da langi tani matka chigni zingoryo tinani ma chigni zingoryo na tan torjigin da lang no gujin ne lo tona ba ge kzu rang rang ge chig tan torjigin de shigno ge myong chur ge la ga la pa de ge jikim ra tang ran da la soqa ge ni tan na yang ge chig rang rang a chora man da de yo chire sam ge tian chi ne ge chu lo tona ba zon chon jin ra tan torjigin de shigin torjigin da char song na da yo chin ge zo song no ge ni ma me ge di jian ge lo tona ba zon jin ra Tarong jina kargim torjigindag kandri ran dala suqan dee gugitani Tan torjigindag kargir imik konjug ran Rangan gajig chelih tarta rimig demtang ran dala suqan dee rajigig kog Dijang derang lintzin dinang gashi Tan torjig jesil homa gis hemkim ra shachun dee tornan kandrayi kog zi Ndav shugani galakane chigin jina kargi Kymdag ran da zogu kargi shayi g Daas hemkim ra yang shachu chan dee dagashi kig gwanan Dito homa rangan zon son jina rangan g Semkum ra shachu la suqan dee chigib dagi gwanan dan da Shugun nyin ran dan da mozg ngay thani gji Da mahlu war garang chung kil thanin chung chir marg lom rang Tangpo gergi namla tserang laga Janraz ga tong tong riyil Ya, dina kaab tukundayin chantongwa ga dina nga dan si gandruwa mahlo warga rang chung kil tanin chung chir marga lomchang tangpo girgin namla tsairang laga da kaabarga lan nan dheba tog shunig che girgin kaabandale na dina nga langsha gan gosam Ya, girgin namla tsairang chyo demo yin na
1: Oh, na demo yin,
0: demo yin, gozaba demo Demo yin, girgin, tumar girgin gishawaran daga jesan gichonin gichu linsan daga janda tanglan yi dirang isa tatung gurgilim dhe pimno nyangtag pani kwaadin chishin yin Tanita girgin di, ta dirang linsan na korbujiawa noga langzhin yin gichu tan torjik jih tan torjik jigin dani loma gis hem kumra shafchun de chiki torna ngay gwen na ta nda zo langzhi yi dati ngay janji chu nmo zo gobri jaw yo de tanga da cherang zon jina gichu ta logun toksam girgin de lhapa da gichu ta mara janang ran de loma rka chilin jo nun dag kirg girgin dali mara janang de songi nda izg de tanga da tomar girgin ga ta logu gichu ta toksam ga shasar gondi torjigin de shignu ga ngi tandana cherang girgin nu ngi tandani de shiki tadgi ni na di hanchini lotung namba zo chorang gin son jina rewa ra ichi gandari yoni na dhuzo koni tomar girgin kabdari na
1: Lapsa jambara wachi yuncho yukara da ta chi wachi chimbo yupata zirigitang yin yigar. Na ta tiga wachi ta chi chunga tong gugizna yang na lapsa ti niga tonum si gugizna chukku. Tiga sukni ta ngi shawadga namo ziga charidrim marmo.
0: Nari?
1: Tandi nguchu ina ta gongjung kawa sani gigin mek ta nguchu mara sonu gigin gingan kargugumo.
0: Nari?
1: Ndi gu ta tichu hachang mangu Patsil gongjong ti chula tu chue nira karma nikha Ta tamuz ka ti chula tang chu gigin mara sonu gu gigin chay dhagalin dhagun tamuz
0: Nari?
1: Nida na tangi Soptuk chi nang gata niga ayi ka chitil tige zir hani Zir ka chitil tige zir hani ga soptuk zga chari yi zgin dem tangai Ta te tigla ta za nima ga gomba ta soptuk chi kishin dhriya
0: Nari?
1: Soptuk chi kwa ta gora shiri na za nima ga gomu zan sukhur mo
0: Nari?
1: Tan zan sukhur nang tun tige zi chi yunga tang tang ta Ti chui mang chiwa soptuk la kut gili ni That's the good look to the right, look to the goody, because you parch it, toast and go at the cage and chicken on it.
0: That's
1: often daily. You couldn't look on Tilata, and get at the look at the sea, look at the Kamatilo, a good in Yandi, the Nata. Let's get the Zancha, you can look at Jim Tinsel Gaz, Nata, look, Mag, he looked to see Kunuka Capilata, look to Nanke, that he looked to the Camilata, 200 Guna Hachamangamo. Tanda gigin ga lupta shekwa tako hachan nyoni. Ta pachin menu ga nang tse zir. Ta jim tseng shil ga zina ta pachin lupta pensin ga wara. 다지기 스티그마 고너
0: 네리
1: 데니크 쇼 탄탄라 로이다노 쳔가타 마시노가 하나 인크도 돈다 오타 인크트니
0: 딱주
1: 티드레리티 구데 돈나 니글 홉튼데 주츠게 니와트게 치무토 게르도 모든데 그 디토니다 홉트 쳔케나라라 영키게 긴튼스가 만용아 그다 토메르 홉트 코디 코타코 지 다 홉파 미츠 캐나다 무타 캐나다 토모가난 세요 고모
0: 뎅가
1: Tenita tichu arungu go te ki lopche ike zingna ta yung waka ti shukka ta popa chi chie song. Teni kharchi izu tuzu jibde songi ta tamu ki yung gintanra yog.
0: Nari.
1: Ti toni ta ki yungi yegi rastirin bini ka chochung gani li ta zantra nangana nyunga jibde shetki yog. Tad kote ta nyungu manchiwa zari ta nga chanzga chochung zara chingi zi yog. Ta chochung ga tani ta yegi rastirin bini ki shkati kuchidu guna ta chochung nanga takchu yog. Chochung nangi ki алмой ту такси дэзэн дэ гүттэг гэн кризэг тиян чэкэта дигэр ирэлэна та зэрэгтэн айк кэ цочунг кэнди тэлэхти дэ тэгани такси гатсэн мэн мусагасэн мэн мо
0: яри
1: та тхумэти го дако кармас тугтэ шэнэ тэ тэ зигэн дэн дэна яг тэгэ нат ю кэмсэн дигэ цочунг гөкү тако такси тома гөкү тако кэ даним даним дэ мэн гмо
0: яри
1: даним мауна яг цочунг ta nga shiz ka rib jana lantong ni tamu ka tad gu ta ki chi jir li da ta ni ta jiga ngay mo ti na jiga zig mo ga karma chumu zi jim to song du to ga
0: pe
1: sim tang na kandiya ma na ra da yang kandiya ma mu jambu ga cho chung ga ra ki ga tkalo nge tamu nukum
0: tar tar
1: tamu ga shawali nir jito ni ta kiga ii gi gim di ki ta ti dir li da ta na ta ii ki tkhtar ngi nir ta tkhtar ngi nga ni ma zi su ka jangwa ya nir jina ta ii ki nye ni zong dar u ka
0: nye
1: ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong dar u ka nye ni zong d

0: ta dargin zin yini ta gongjin la ta nyen gizh gizh gizh jongda ta yinir. Ti toni ta yin da tukonda uchu ta hojig chi jir tangna ngayur ta chiga jik tu gondunga thamsan kaluk songzga. Ti toga ta uchi ta mrigil humazga chunna chi kakhiru nora yin ka thamsan darimo.
1: Yari.
0: Ti yin uchi yin ka ta chigi thani kandang gami kazi ta gigin shana thani yal do zongdo mandang gizh yini ta zi amigi da tangani ta zanta kungu ka thoma ka maang thoti tijiga ta nyentang nyekhani samchigwaar ka rimgi yuwa nasa sanga thoka nga jatangi. Tachi nima rile lakhi ahi ka thanyi la loo zongdo nji ka tangka ta di rimgi nga tri. Tachi ki nga tri zi. Ngay nga nga ta ku maang dam thakwa ta tukri dandi chikari nga zingi ta ticho mungu gorgun gorgun ta nyekhajinda na nyekhajanga dana kumchanda na. Ta nga nga lala chika zini u sara yo kyo yo kara ta maang siwa kia shayi ra kumu.
1: Adi.
0: Ta nga mga shawadam na thochi nga zongte.

0: Chitilka yinrida na ta kigi jicha zaajyo ra, huichin ilgiz zaajyo nadu kunda ta ngi ta parjiri ngankir su, yangnan ngankir jimurandira. Jimtsin chitilka agna tenjian da uchi tsungwe nigi lhatib shigira tara ki torjik nandama chikamu.
1: Yari?
0: Tenjian na kia jigiz yo kata, sani sani ki gigiana ki kishu jigi lanjuk, jiga tatgi shizuk te lol da kamu.
1: Tar.
0: Te lol tunga ta uchi tsungwe shuk kia jicha ra, huichin ilgiz zata gigiana tsamatikwa. Tina ta Nichilgin gyanlang naradzina ta, di thurjik tangdiwa yunu ga jichara khuchun jikishin datkuna ta, uchi tsungun gu shukal khapirta, nga rangal hukta ribgun zomrik thomdang dey diwa shi, di ni ta tsungun gu hukta zyamba gandang ni yang rangi gigi ngukhi da teyo na dey diwa jili datang ta, jichara khuchun jikishin da targu yunar mo.
1: Yari?
0: Jichara targu datang ta, ta tayi datang ta, lhapsha gigi na khutu yunar. Ta nga chum ma na unu gu gigi nzga tsuna ta, chi kakka chi waran datkundari ta, jichara khuchun jikishin da ta wakal kama yon itamu kichi.
1: Tar.
0: Tandik shu sani na jichara khuchun jikzi yukarara, tadukwato uchu tsungangil homa matsangamu. Ta jiki lantang shiga kakabi ingi yukata, kichu giginiki kabdaya na kakadiriski yukamu. Mwale te na ta andika shun dhamu maazki sunita kikitaji inariya.
1: Ri. Ri ri kwatin shikirgi. Tanin di ta chit nikik ti sona kirga kirchuk ta tianjin ka sacha ta ka torjiga chadgi shetang ra. Gichundanan tsorungan ka chadgi shetang ka kirga chik lopta hachiya ka chana khyapar nandru ayok. Gichunda ka chik lopjong ego sa nandra tamo chang chadgi ok sam ka kirgi. Tamo chik shachiri zo ayok.
0: Tan di ka ta tianjin shubo zima mi shikira nga chundik sa wanda tianjin fomdang diawar mo.
1: Nari.
0: Tumtung jawaan diga ta tusum garamba tuntung na ta ki zijir maa zi tungi ya.
1: Yadi?
0: Diga shri na diga hoktan di ngaru diga hamsin sejung zira, shirol hamsin sejung zi ukumu.
1: Yadi?
0: Sejung warna karma zhitsa yu ukumu.
1: Yadi?
0: Ta tusuma tuna ta ta niga meni itungu, tusum garamba di shirga meni itungu. Yitubu ta shirog kiil hamsin sejung gawaan di ta gigin kutigili da itungu ta hokka maa sungi. Tā lūmā gacchāvā chīnā tī tīlīn jayi, tā lūptā gāngi nā wāka kī chārza dhīlam kī tīmū yukatā, gīgīndā nīni xīm zū lūpka nā tūndā sārā yukatā, lāpsā sūsū gā nā nī kāngā shūni chāvā yu nā dhīgū sā tīmū yukamā.
1: Tār.
0: Tī tūni tā jīgī tūsīn gārāmbā dī sūndā nā tā lūmā gā nā nī lāmdī chī tī sūni dā nūgā lūmā chārī tāng, tī nī ātika jī nā tā kāndī hūngu chī malakpa gā lūmā yukā. Damu chari sikhara gari detang yang, jichu kutgi, gijin kutgi detang yang, dachu yang, sapti kiyo kya.
1: Ri. Ri.
0: Ri.
1: Ri ri ri girgin kwaadin chi. Tanitan di chu tatyarang langzay na tsu uug chu tan thorjik kujig ndani, loma namba gichi semkumi nanda, shafchuli nanda, dazo chiki tor nang igwen na, tahamay nanda, yang loma rangrangay nanda, da sosu ngay thani, da langzha sori, di yenga girgin nanda jizono kuchun, thorjik ndan jiga zono kuchigni, ta kimdang namba zogu shayi ki semkum ran rondik chosumde, nyamchuk gandari igwen na, dazo ngay thani yang girgin ka kabdari mayla.
0: O, ya, ya, ya. Ta nga shirga tosum ga oyu gigin zir, tini zindagadu, tila ka nga tosi chimdagda yi.
1: Ri.
0: Tarangga shayi zira torjiga shiku, te dona ta nga di shuni ta chimdagna ma shay chidu yonu. Ta torjiga karma shira dhigraqa warta nima ta chigini chiksum zi yoka.
1: Ri mo.
0: Di wandi ta thoma ga khinkum ka jirdung da dhukundi shiga nyamzhug yi kuk.
1: Tada.
0: Ta titoga ta khinkum nyondik shukka ta kagi khabda yi kyo. Ta chigi nyambi deli. Yang na chi samay nyambe si ni tamu ga kye shao maa zili gugumu.
1: Nari.
0: Tam maayla de tangi thumar kye chandak senkum ta maandu ga ta jitindi chumuyi ni na tiga senkum maandu ga teni kacha se tangra de nyam maazu ga thumar chandak senkum ta nyomdugi maa chata ko loma ga senkum nyomdugi maa takumu.
1: Denga.
0: Tenu chenga ta kye shirgara ta kye honga tamu ga senkum chumbu ikshe go dame ga ta kya ranga chumdak ngay ni loma ra ta kye kabdaay na chukka jimsen shirga ga na ta thorjika kandiyanda yose marmo.
1: Denga.
0: Yung anyi ki chani chenna aranga shirpanda jayang shikitirga thorjika shikitik sonu nda kunda maazani jayka chenggo shirla.
1: Nari.
0: Ole ta nda chumdak tang loma ga ngay ni aranga ngarji tang raja shikitik sona chukka thorjika shikitik sonu nda. Tenu chenga ta tiga shubha honga chi semkir chenggo maayi la. Tela ta tiga shukka kabdara honga mungo maayi la.

다지 그 간디 정말 말이야 다지 그 간디 스무들 하나라 다 로다 스무들 좀 근데 시각 신부 의원이 좀

0: Dala.
1: Denga.
0: Di thoni ta ki chedam mai ba ceiling da tukunde yang ta chig stem mitr jo ta sa manga sa jo ta si ni hongo de thama ona gandi chungu de sai lobda chimu chumo gaz ga sonna la ta dobjon sim ta komo. Ti mu chenga chedam mai bi ceiling da tukunde la za zi jo ta dumu chari la ki tono i gu ya.
1: Ya di di di. Ari di kwatin che gi gin tena koni ger gin gchu chimda ga nan da tani sha yi rang rang nan da ji gu lang nu gu ji gin da ni ta denji qishu gin nan da shug mangaz ga jing nyam jugra tor nang yi ji ka karma de yong rga war ta sha yi zu gu kir gi sem kmi nan da da la su qa nyom dig ri tab ka ti ni ngi thala jig tor nang go sa ma po z gir gin ka da ko no de jin ta an di shug ga zge zi tang ma gi nyam jugra yi na chang ga chen bo ri de an chen ni ta gi shu ji gin da lang nu gu ji gin ni kir gi ji gin di gi kan din da thon na da ta lo ta che mun de nyo ju kir gi che li gi rim gi nem tang ran da yo kri ati jeng gi chu ta rimg den kontab randa g kurnde chi ngana chi tadgi go sa rang ngnde chi samlo tang go sa nd kan rayok sam gun ding i ten de chi ngani zong ngnde chi tadgi go sa ta ayok sam gi ding i te zoni kap dari na
0: o ya ya ya tan da ta ge ge ke chin zri ya
1: ari
0: tan da kan di ta sr ma tuk pi yar mun de ta ro mar ki chi ta khapr gi ro se ra nyen thong dan din ngang go yang mand ga de ta Tawa ke Ginsen da tukun da weishele da tani ta kia dhapti ki shawa maa zhuk kia.
1: Denga.
0: Ta tukumran di nyewe rindan tatski di nidang zhuk kumo.
1: Adi.
0: Ta yangna nyewe torjik tatski di da tanya re.
1: Ta
0: kanya yinjo shikre. Ta tukki di naa suna da urika tatski shamba zhuk nidang zhuk mo.
1: Adi.
0: Ta di tukun da jakshuk ta ki rinba mgo no chet tatski tosungal homa ki rindan kunjo gari rindan kunjo gari suga ki kutu yinu zatamu gita atki zirmo
1: yari
0: ta tatsin ji gata na ta ta ngunga lu munga gata todik kandi teni kiga anam teni lhokta sosola lhoma chazari nina katsi chumu dina hani yo nirmo yu dana ta tukumda lhoma riki li gunu chazari zina ta tukumda nyitun nyinanga lugu tunga shang ching jikshki lhoma thama ga ta katsi lhichigla anam chikari imi zi ukata Tata kutar chalam ni phablin yi, phablin yi ni machiki kya khura jab, ta te shi ga sawu zi ti tangi. Ti nuga zi ni ta rangi dunan do kunu ga thoma, di ga lhukta ti ga karma ga thati, ni tong yeranga ga lo chumu zir. Aanam chumu zir. Deni lhukta ga ni chal chumu zir. Arang dunan do kunu ga cheli tela chechi chari yuk. Deni lhukta ti ga lhukta ga ni chal chumu zir. Tan da las kwan da tangi ngana she kunu niwa rintan chak hindi ngana ta sawu khe yunar mo.
1: Nari.
0: Tan dha tawala ta khe sobjung ikwa ta keshan nga tuin chan riya.
1: Ariya.
0: Tan nyama dha tukar nga ta ranga ranga dhigmini nga ta dhir gata shik ta guk.
1: Ariya.
0: Tan dha chidhgan dhe ta gutang nara zina ta uchi rindan rimu dhina ra ta nyevi lungu khisam garanga ta khe mazik nga ta gu nara zina karma ta jimar mo.
1: Ariya.
0: Tan dhe khe anram kana yukate ta jir mo.
1: Tar tar.
0: Ta chi maamthara nyitung nyevsam nyevzi nyenga gata lu sambo te stini dhe ta chaiti ta maazung ta nga Ta rindin da ta kumdat na ta hasan kakshi yo nari ya. Ta kakshi chikhe yo ku na ta ngay ma ta wa maara toji si jir tanga na na. Lakpar ta talo tarung si jir yo kumo.
1: Nari.
0: Si jir yo na ta ki rindin da jyonda ta kumdat ta te shangcha me ne sacha me na garangro maantan de ta kakshi hasan chimbo ziyo.
1: Denga.
0: Wale te shukata huma ga ta jayi jashki shi ga. Ta nan diga shukata nitsil maa zga jilu yi li yo. Ti tuni ta sukta za kandi shira maatak nuga ngande ledi ga rim kum. Khande lobjong de nirmo.
1: Ari.
0: Da to khande ni bta shigo go. Des shi ma shi ta na ta thog rindan kong jo go ti ni ma sam da thawar mo. Ni ma sam da thawar ga na ta rindan kong go na ta ka chi chim bo de ukia.
1: Ari.
0: Ta u chi khiz jo jina rindan kong tong de la ram ba gi ukmo.
1: Ari.
0: Ram ba ga ga na ni ra u chu thek ta ma mang chwa la ge wa yu na ka

Tumde, dhamugu china, pangu tham chira china, solmugu tini chira zina, vadiye hain hain ni chira zina, dhiga tini yu kus. Tu tham chira yang chidire zina, tini matita dhu waka tkhraan dhiga hangi tiyo kus. Tiga chitongu nir zina, kuan dhamugu chira zina waka khzali yo, zi khzitungu ngu nir es. Ta jebu china, chukushtubu china, jembu tham chira zina, kchikchika china khutum jangu ka, kchika tina chira zina, kyo tina chira zina ngatub chidi. Gengi chira zina ndak himana, dhiga ndak himana chira zina, ta khani yo chira zina njayi. Ti shertung jiri ni mtsa ke chiz na tni manch ma chiz tung da chi chi ke chiz na yan la su kha chiz na jeli kai zhi a kai chiz na hui yin dong ge hui ti gu zi ti ge to zhe na ba de ma ge zi pa ru bu tam che chiz na khs chi gu na ba cham la ba ba che de chu pr she ba ni tam che chi ma ri ne zi o ti tam che ri na ta nga ra chiz na ts ta na ji zi ke chiz na do ji ge ru a kwaan doji na chukka, arukki khani thamchila, ajonga tharashin baadiri. Una ngi zhonda mu chechonga omna shida maa chukhanir ee tazindiri. Te kaki nangtondri, kuchi tani nyangi qajan shi. Tungura niwa niga chisna yuandin tanga shawa rangjin juwe pijan la, huwabi nyanji chisna shdi yuka. Nyamdin ga jengi nangri chisna huwabi nyamgi shdi yuka. Kuluka jik mu dhukhu chisna dhugu ngi pihwiri, kungi chisna tsikkanta niga chisna dawi chisna kwa para, tenu chonga dhugu ngi pihwiri. Tachikwari, dambayi na chirizina ta nangtunga chani shenandu wa ku jendiga tamjiri, jendiga tamjiri nugu chungi chirizina de chirizina niwa, yu niwa tartu nangna yung tona chirizina ki tsikijiru metta shunga gu guni jaryo tena ta de chirizina niwa manjongtu zinu tiga tsadambara Tela chisunga kwa tizina ngakka dawanda yi maadam bisi chachi chimi raarin zina yang si thandu popi orgun barawa yi si nipi mambi nami yang zima jiru si gunu kendi ndi kamdi chirizina nangtuna suuchida gunirizina ngakka dawa aasi gunu ta ki chirizina tamjin desi jau ramani tamjin desi tambi nyangka tanchi chizi yumi jimanga dayang si gunu ndi chirizina waka ngakka nyua maadam batana nawa ndi chirizina ndanzi ga shtamgi chirizina chachu ga jima ndamu ga chirizina rarinzi natsi tiga chirizina rarinna jima ra tiga zginyendi zginyendi mundi natansi Nantan chi shekun rei tazina, ndu chirizina jakir ka matka rikshik ka nangka tamji ta, kirka sawan lan satari, rji teshi ni ta tenri. Damu rji teshi ni tamnu ka chirizina, jau rama na ka chirizina tamji ya sekunun desi. Ndu jandi ka chirizina tuandiri, chu una gilu kha ka chirizina gilhon zira, khikchi jindang zira, ki wakin damu tukta chilga shekun rei. Tu tamu ka chirizina, ki ngakskan desi, jau rama ni tamji ka nangka jungu nangka chirizina ngakskan da tamji, shinsani tinasi. Tā chirizina ki ngakhan dhiriga chirizina dhāvā gino na rukhunga zginye yoni thāni dhe chirizina rāriga chima yona thāna rāti. Rāriga chima yona thāna rāti. Sanchi chapa chī, sanchibisikuka, sanchi chapa. Tā rāngi suwāla tēni shinna shungwa māri. Tā wāku, suwāla māsten burir shungwa. Dhe tāvī chirizina, kirka yuandandhi chirizina shangshang chirigong tukwa ku tōgu kasi. Tōgu na ki chirizina tamu kukhpopa gammeta shungwa. Kangla yang manjukhi popa waka. Tamu popa amit shungwe chirna uchi harigra, uchi tawa karugu tsukhnda chirna gharabdi mbargu gasi, khinta chikgu gasi, tenu gagan gasi, taki popa nida chirna tamu ziri. Abjela tamji tamu zi yo chukhna, arangi chidga yo maa chukhna risi. Abjenga chirna serdi tamu zi yo na, ni chirna chidga ta zi maa chukhna. Tamu gu chirna popa ga uchi harig pinsan tsukha mbargu nun di gasi, ta chirna ajuisha ajenchi adini. Jendi ka tamjil, mertak rikshi ka tamjil dhani chirizina yungna yindara, langna yindara, wanchang juishi chi tsikinda chirizina pansun tsukwa yinzi. Nyangka jendi chirizina hachang chirizina lakpa yinzi. Tenu gu chiongita chirizina, dhi chirizina waka, chechi waka, ta ndi tukha chimu guzun. Dhinona chirizina ta chang waka, jemba chirizina waka, ngen chani, dhamu nyishi ka chata chirizina nam yindara mayisi. Niwa ka mambandi ka mandakni ka ta chirizina nami indara chechwa zinma rezi. Ta cheche tirandi nana chirizina waka jendi ka tamji indro na lakshil maa thongji yo si gu nung. Kirga kutumdari, ta uchiga nyangi qabjian shen diga nang ne. Nyangi qabjian na chirizina ngakka dawa tazi chirizina kama tongu wu nang ne chirizina zikjian zithan ta. Zikjian kanga war ne chirizina tukhan reda maadi zi gita na maadi vi zikjian zikjian zi. Chachi chmi ra rezi, chachu ke chirizina chama gizgisikwa, chama yang shikurangwa chirizina rari gizgisikwa tangzika, tena chirizina zikchin chizgichin nama yungna chirizina zikchin parmaa sikunudiri.
자주그 점마그 라르드디 셰동네데나 지금 발마르 뽀삐 오르그드디 영치르드나 즈긴즈고크 즈니 마르니 치르드나 드그다 마디즈 마디나 치나 마디즈 진지에 니리 멤바드디 영치르드나 즈긴즈고카 니와케 멤바기스 고타즈 바르게 드그다요 마디즈 마디나 영 마디즈 진지제 데나 니 치르드나 다뜨그 즈긴다나 세제레 즈긴 그 너니 치르드나 다뜨그 즈긴다나 미흥 이위 던진 거 비견데 그게

ala ya la ri tong se ma lo lo lo ri go ta to shi go ta san to mo ma chi la ka ta la ta si chi la ka ya chi la ka tan som u cha khu ra gen a mo ni na sho ka tan do i chong la ma ra a mo ka la ma ta nga bi sho ka cho nga to chi nang go chi ren chi na ren bu che ga ko chi ka khu la chi ren bu che ta ngo ma song ji na chi cha ga ma ht ma ko nga nga chi ka ta ma ni ngo ma ho chi na ta a zi ga ka nga ar ta a zi ga ni tu kr an de a zi ga kan an jo ta kom ba yon a do ta chong zi ga ji ga tan go de ra ga chi na nga ma chi la ka ta ru de kha zi ga cha an bu ya chi la ka ta thong ga yo ta ma ko na chi la ka ta kha an ar ta an ba ma nga kha ji ga ka ta man yin yong ga ni ga chi na se ma chi de chi na tong an er go zi ga ta ji na chi cha ga ma chi la ko nga nga chi ga khlang yin go ma ma chi la se ra na zi ga cha zi ga ni ma ga se ra tam zi ga cha chi cha ga ma chi la ni do ga zi ga na ji ana

Hello.

Hello.

0: ala ya la ari tungsem alo alo do ri go ton apang tung ke aga do cha ambu ta da tk me tk ot aga mana cha ambu ta kang tk dang mi ing ra aga yang cha ambu ta lang tna de mu tr aga jama cha ambu ndo ka ta chon tr aga zaga cha ambu ta ngor an zom u te aga yina cha ambu sha khla tk av ra ana khra cha ang gu sik shon a shog tk sha aga jo cha ambu ta ta cha ban im jga ana wa cha ambu cha ambu lo ta an tr aga tna cha ambu chor go kan nga anga jan cha ajna ta ke anda ando owa ga ujna ta mach chig sangar ab je ali jom ani na jam ba nyak ashno amba yelam ani na ta chort na ni ga se ro sam ani na nga ta ta kan ta ngi na ano jelam ani na ta ma na ga yo ta ma ko to cha ambu ta ji chim to cha ab ga ali to cha ambu ta go dra ra shong do am ka cha ambu ta go zong tung ga cha ka pa cha ambu ma zong ke li ts ga at ga ni ga cha ambu ta ki chna char ra amu ni ga cha ambu yar ya ana ana ya ga cha ambu wi na ag ana ana ola cha ambu che zong sha ta ga ali tna cha ambu ga tna ba mu so ana sola cha ambu cho ta ba mu ok na anga ja cha ra ti ba ando ali ga tan o ji na chu ma chi ga de ali jo ma ani na ta sha am ir ga ga se ro do ma ani na ta kai ga ngor ga ki la to ni na ma ani na ta ngar ki kar u ma ani ta ma ani na ji
1: ha la ro la ya ga la ri ya da ya da gu nga da gu ri ya da ba lo lo gu to shi ge ya ku zu ya ar ga ra cha nga shi shi lo ya da zu ya pa ga ta su

Hello.

Nah, you're the one, I'm not.

0: Sonya kama kruti zi
1: Hala ala ya la ari tong sem alo alo dor ego yrakti asang alo nyanan eri ngal ka ka ji tho nga dong chi ari tun ja pa sha akle gen ari ga khara tsung no khair et yang ab ka sa se am ka ma ari che mo mi mo odama yon ari che ji kam ar go zo le nyanan di ndam rakti ka de chne ton eri nga at ka shar at ngo nga sor go chne tna ham if ka so yon ari en jor go no sa ji li et yang ar ndang chne se am ka ma tgeri te mo mi ho adma yon ari te jgam atmo anga let tgeri zi

ala ya la ari tumsem alo alo dor ego smardak alo orgi maslati smardak alo orgi phelan ari tashkar tong orka akina kerak oti ta chachlig nyak av adana gon ankro tashang ashgon asha azga parak onu tashal inang ashgo otog sazgara chotom shog ampre adana chazgara tashan ayots utg ara kanzgara sher anag amba atsol namzgara ni hal ma hoch onde aga katgar tong sher mardent nakina andaga dong ashnang argnand axam amte aga tigam amni ngi kal yadent marka acha kom amni ngi smargnand axa ama kelam amni ngi andam odgazga toga tonom amni onda tort ni olara ya namak oti tagma tung sem gava adana tong ankro ta nyam bi gyang zga tung ona ga ko no ta kach na chaz on ngi achana saz ga yina cho de chna tong ayu ondona chaz ga yina char ge andga si de tong kan zga yina cho sher atong anjo otla nam zga yina ni har mandang chna se ema ka zga tong ta sher ma den chna kina andga don zga chna nga lord a ka he ro ga ma tga ta ni ka ye den ma ka acha ma ko ta nga sma nyam chna ga ma kla ta nga andam odga zga to ga

Yeah.

Hello.

yalari tungsem alo alo dori go smardak alo argi mashlati smardak alo argi phelan ari nagargar tungskila aka krak ngar dungdom agda aka si oka shakal onkino omo nyag ari shoma tnsa amba che ota tuna sagal ngse ari kart ani sha agni imshgo ani parak oni nga shakal odga asu phelan ari nagargar tungka ara tungsa angar dungdom akra aka chagasa ave tila tort ngira aka tisgande shendam uzga ara dak azi shap shap jina ara change ora sharang ra tho ga ba jina sha tan ta ya ala yong ta re an ta ri sra aka jog ta ta tan tra len jo ma ani man da ka zin ala ro ga mra ti ga de chna ton eri ro ga dang chna se chna nya ga ri she ma tlam sa am ba che o ta sha ga lam un ya aki ka ta ni ro ga ag ni jo ani kra ko ni ta sha ra ad ga su phi la na ri ob de chem bu ka ra ton sa ang e zin ala ang as ma kan kra ho ra chga sa ve ndo ht dor zgort na ma agila jigat na ni she ndam us ga ra da ka zi na ro ga ji na ra chen jo ra ro ga ra ga ta ang a ba ji na ro ga ta ta ga ya la yong ta ga re zin ala ata ni ga cha chna ka ga cham ata ni tra len jo ma ani ma nda ka zi ha

0: Mimi da chiki, nganju lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganju lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganju chuchu lembar chi.
1: Chakdo gupe chijuni, muti shinsa lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyang si, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rinu zhuwani.